0: Basta bigulado o ragol!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

Mga pasahero, dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Ay, kapatid, ako na pala, sorry na. Barely 21 minutes before 9 o'clock in the morning. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod. Ganda morning po doon sa mga tututuglaan. Doon sa mga kanina pa, salamat talaga ha.
1: Thank you.
0: Siyempre pa sa ating mga Rapa Homes, mga GB drivers on the road, biyahing dalaga Legazpi, yung mga nakahimpil dito sa LKY Grand Terminal, especially mga PUP Express Van drivers going to Sorsogon, kay Manong Angelo Moral, at sa kay Papa June and Sir Oka. Dami salamat talaga mga Chera taga Chera di Ibalon Travel and Tours, kay Bossing Noel San Juan and the rest of the crew. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman dito sa number 1. We are 90.7.

0: Bas sa pikulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: The stars of the 80s, 90s and the new millennium.
5: When

in one radio show. Sunday specials.

What a wonderful day to celebrate. Yeah, Alex Yalaston Slivetina and advances to the DC Open Semis. While Katrina Ligado just won Miss Supra National 2026 and another gold for EJ Obiena. Ang galing naman ang talaga ng Pinoy. Kapatid, ako inalaya sa muna pansamantala dahil oras na. Barely about 4 ticks away before alas 9 hulang umaga. Abangan na po si Angry Bird. Siya naman yung makakapiling till about 12 noon today para si kalawang arangkada ng palatuntunang Uragon Sunday Specials. In the meantime po, sige, lapit na. Dikita po yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. At eto ng pinaka-aabang-abang-abangan. Pinaka-mimit-hi! At ang sabi nga ni Lola, isa pa. Alang iba, ang kiss, sabay. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Saturday morning ahead of you.

0: Pasapikulado Oragon.
1: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin,
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

Plano.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pabloated ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
8: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main small na center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
15: When

0: 90.7 Radio Ragon, Mission Like Crazy. Oh, exacto na pong 4 minutes lang bago sumabit ang 10 o'clock in the morning. Parang may, ano ba to? Parang may umuulan. Okay lang yun. Oy, may sama ng panahon ngayon. Kaya kahit dito sa aking headset, feel na feel yung hangin. Nakataas na ho sa Catanduanes, Camsur, Camnorte, ang signal number 1. Oy, Luis! Luis! Lumayas ka. Ayan, welcome back po sa ating programa, Oragon Sunday Special. Siyempre, kasama po si Angry Bird hanggang alas 12 ngayong Sunday. Siyempre, magandang umaga sa mga nakaantabay na, nag-aabang ng ating programa. Dito po sa 90.7 Radio Oragon, mag-text sa aming text line. Yung mga gusto po mag-request ng kanilang mga paboritong tugtugin, 0961-355-6393. Again, 0961-355-6393. Pwede na kayo mag-text sa aking numero. Ang ating numero, 0912-121-4567. Eksakto lang! 2 minuto bago tabi sumabit ang 10 o'clock!
1: This song is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys!

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya. Limang aki ah. Lima. Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat niya on say mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya, todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: 97.7 Radio Dragon Fantasy Boy ng New Bacabra at 21 minutes after 10 o'clock in the morning, second round ng ating Oragon Sunday Special. Siyempre, ngayong Sunday, ika-dalawang araw sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. Hoy, good morning pa rin sa ating mga nakantabay dyan sa kanilang bahay, no? Especially, dyan po naman sa mga taga San Roque, mga taga Baybay, mga taga Pigkali, Sabang, and mga taga Victory Village na patuloy pong nakantabay sa atin. Nagsasayawan sila ngayon habang yung iba nagpapainit ng isang bote. Isang bote lang, ha? Huwag kayong pakakasobra. Baka mamaya niyan, makalimot kayo sa sarili nyo. Makalimutan nyo yung mga lakad nyo ngayong Sunday. Family Day ngayon. Remember, Family Day. Dapat kasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Mga anak nyo. Mga asawa. Hindi pala. Asawa lang. Hindi mga. Grabe naman. Good morning kay Senador Ping. Nang Maslog, si Joy de la Cruz Romano. Si Eden Daria. Sammy Adornado Dominguez. Kay Sir Manelo Palma Alabata. And kay June Andes. Good morning! Ang oras natin, 23 minutes after 10 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Hoy, tuloy lang ang tutok, mga Kauragon, sa 90.7 Radyo Uragon.

90.7 Radio Dragon, sigla request na. Ayan, Sharon Cuneta, mga ka-Dragon, no? As requested sa ating text line, 0961-355-6393. Pwede lang kayo mag-request ang inyong mga paboritong tugtugin ngayong Sunday habang kayo dyan naglalaba, naglilinis ng bahay. So iba, sabi kang sa kuyang amiga, biyo ngayon ako kikilig niya kan sa imong mga tugtog mo niya na Sunday. Habang ako nagpapalong kan sa kuyang kuko. Oh, diit ko pa ngayon maputol so sa kuyang guramoy. Oy mga tsupay ng jeepney, magandang umaga po. Happy Sunday. Ang sisipag naman, ano? Ah, ang sisipag naman ng ating mga tsupay ng jeepney kahit Sunday naka o nagtatrabaho para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hayaan mo, mamang tsuper, mamaya pag uwi mo sa bahay, may premyo sa'yo si nanay. Iba naman yung iniisip nyo ha. May premyo na, ano, tawag dito, hindi mani, hindi mani, hindi pili, paksiw. Si Maxwell, magandang umaga po, happy Sunday. Si Edna Lavarias, magandang umaga din. Uy, mga taga-Taysan, Legazpi, dyan sa relocation ba yun, resettlement? Si Max, Maxwell. Alright, ayan. And yung mga nandyan din sa ano, sa mga tambayan, habang nakatambay, nakaantabay sa ating programa. Diba? Bongga! 44 minutes na, makalipas mo naman ang 10 o'clock. 16 more minutes bago tabi sumabit ang alas 11 na. Tuloy lang ang tulog sa 90.7 Radio Uragon!

0: Basta bigulado o ragol.
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
0: Day ka nadiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo po, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The Stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
5: Well,

0: Basta Bicolano o Ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners na tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

Dali Boy 7 Radio Uragon. O exacto lang 16 minutes na makaliwas po naman ng alas 11 na. Ayun, siyempre last na ulo po na nating pagkasama-sama sa ating ano to? Uragon Sunday Special. Kasama pa rin po si Angry Bird dito lang sa 90.7 Radio Uragon. Ganyang umaga pa rin, ganyang tanghali na rin sa mga kumakain ng kanilang pananghalian. Ako, napakasarap na adobo sa asin. Sabi ng aking kaibigan, adobo sa magic sarap. Ay, nako. Anyway, yung mga kabubukas lang po ng kanilang mga radio set, sabay tutok sa 90.7 Radio Uragon. Mag-text na habang nyo po yung mga request song para naman makasama yung mga paborito nyong tugtugin ngayong Sunday. 0961-355-6393, yan ang ating text line, 0961-355-6393. Magandang tanghali sa iyo, Angry Bird. Nakatutok po kami dito sa Bangkiruan ng Legazpi.

Asa na yun? Wala yung text ng taga Bunker One. Ay, nako, dyan pala sa ano, sa resettlement. Ayun, kay Sid Obido, ha? Gandang tanghali po yung ano natin dyan, yung Alimango, ha? Tapos yung ano ba yun? Yung sugpo na ang lalaki. Oh, pasiguruan mo kan tabi Sid, ha? Ta paborito yan kan sa kuyang Junakis. Si Nana Maming nakantabay din habang naglalaba. Salamat si Lu. Ah, gandang tanghali din sa inyo, sa inyong lahat diyan. We got 18 minutes na makalipas po naman ng alas 11. Tuloy-tuloy lang ang tutok sa 90.7 Radyo Ragon.

0: Basta bigulado o ragol!
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magayon ang resumpes ang blood came ko. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Mings Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Your most wanted OPM standards.

Ayun, ikaw ang tanging dream boy ko ni Cheryl Cruz. Ayun, sino kaya may nakaka-dream boy sa akin? Okay, eksakto na pong 35 minutes na po. Makalipas po naman ng alas 11 ng pananghalian. Ako, yung mga kumakain pa rin dyan, no? Ng, ano ba, masarap na ulam pagka-Sunday. Ha? Bicol Express. Ayan. Yung iba kasi galing, kagaling lang sa simbahan. After ng simbahan, kumakain na sa labas, sa mga restaurant. Kaya pagka-Sunday, punong-puno yung mga restaurant, mga kung ano pang mga karinderiya. Doon na lang sila kumakain ng kanilang pananghalian kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero tanong lang ni Angry Bert, sa simbahan ba talaga kayo? Galing? Minsan kasi, nagsisimba. Ang paalam sa magulang, magsisimba. Pero yung pala, nako, ayun, may katagpuan na ano, na jowa. Katagpuan yung jowa bells. Sabi ng iba. Yung iba naman, nagsisimba nasa labas ng simbahan, dun sa may tabi ng bakod ng simbahan. Panay ang pakipag-chat. Dapat pagka magsisimba tayo, doon po tayo sa loob ng simbahan, no? Huwag dyan sa labas. Hindi mo ma-feel yung presence ng ating God pagka nandiyan ka sa ano, nandiyan ka sa may bakod lang nakaupo, tapos busy sa ano, sa cellphone. Di ba? Sa loob tayo. Ngayon pa naman ay umuulan lagi. Dapat talaga nasa loob din tayo, no? Para hindi tayo magkasakit. Uy, siya nga pala, ha? Yung may mga ano pa ngayon, may mga lakad ngayon. Don't forget na magdala kayo ng mga panangga nyo sa ulan para maiwasan natin yung sakit na pwedeng dumapo sa atin. Maraming ngayon ang nagkakasakit, mga kauragon, no? Itong sipon, ubo, lagnat, number one yan ang mga sakit ngayon. Kaya ingat-ingat lang po, mga kauragon. Oy, magandang tanghali po kay Willie Aydalia, dyan sa Bunga, Legazpi City. Ano-ano kayo ito ni Kuya Tupe? Ano? Si Willie Aydalia. Yan. And kay Buboy Malagad ng Bunker One. And also kay Cap Minya ng Buyuan, Idol Cup Minya. Magandang tanghali po sa mga taga Buyuan, Legazpi City. 38 minutes na. Makalipas po naman ng alas 11, labanan natin ang tukso. Utukso, labanan natin ng Shea Brothers dito lang sa 90.7 Radyo Uragon. Uragon Sunday Special. Kasama po si Angry Bird.

Hoy, 90.7 Radyo Ragon. 5 minuto lang baka sumapit ang alas alas 12 na. Akala ko alas 11 pa. Anyway, ako'y pansamantalang dalayas na muna, ha? Abang-abang lang sa susunod na programa. Siyempre, dito lang sa 90.7 Radyo Ragon. Ngayong Sunday, habang yung iba dyan walang ginagawa, tutok lang. Tutok lang sa radyo. Ano nga pangalan ng susunod sa akin, pe? Nakalimutan ko yung pangalan. Pero anyway, si Pinky Dinky. Ayan. Tutok lang kay sa susunod na programa ni Pinky Dinky. Uragon Sunday Special pa rin. Uragon Sunday Rock. Yon. Sansa na, ha? Medyo hindi ko pa familiarize yung mga programa dito sa Radyo Uragon. Kasi, alam nyo na, kakabalik lang natin sa radyo. Ayan, ha? Sige, mga ka-Uragon, salamat! Bye-bye!

0: pasapikulado o ragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Basta bigulado o ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Replaying the songs that jam the house.
6: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
7: If it ever change your mind.
1: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Big Double I 90.7 na Radyo, Oragon Legazpi. Hi, hello, Pinky Dinky is on air. Ayan mga ka-Oragon, good news muna tayo sa mga motorista, jeepney drivers, tricycle drivers, commuters at sa lahat na namamasada ngayon. Dahil for Tuesday, August 4, inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng fuel. So sa gasoline po ay posible ay 0.40 to 0.90 centavos ang rollback kada liter. At sa diesel naman po ay 0.50 to 1 peso ang rollback kada litro. At naman sa kerosene naman po ay posibleng 1.40 to 1.90 pesos ang rollback per liter po. So sa mga ka-Oragon, baka this week mas konting sakit sa bulsa sa pagpagas. Pero reminder, these are still estimate and the final adjustment may vary. So for more updates, keep listening to us, number 1, 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

0: Basta bigulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, si maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, lera lang po ito magpabaak. Ay, si ma'am Nes, madali mo lang mahali ang...
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ng, ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugon? Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Ming's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Okay.

0: basta bicolano o ragon.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: This song is brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Replaying the songs that jammed out.

0: Basta-Bicolano o Ragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin,
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: This song is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
4: Replaying the songs that jam the house.
5: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
6: If you'd ever change your mind.
4: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: mas sabigulado o ragun.
1: Tuhod. Siko. Balwa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang NIMS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: This song is brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: All your favorite Pinoy rock artists.
7: Ang nanay niya'y naglalaba.
8: Noong panahong siya'y hari.
6: They are back like they were never gone. Right here on Uragon Sunday Rocks.

0: Diyos sa Bicolano o Ragon.
1: Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo!
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: to go. Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Basta Bicolano o Ragun.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, Inc. Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone. Acoustic Zone.

0: patay. Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Oh, mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra di Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Ibalon Travel and Tours Inc. Tierra di Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Basta Bicolano o Ragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Easy listening acoustic tracks. You're on Acoustic Zone.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam.
3: Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
4: Hindi pa ako nakainom. Sirmi akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
5: Day ka nadiganaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturog po, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
6: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: The magical guitars of yesteryears. You're listening to Acoustic Zone.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Oh, mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Anim, agum. Tatatandara muna ang mga gamit mo.
1: Habog mo na. Mahalin ako rin eh.
0: Punduhin ako ng mga pasali mo ah.
1: Iyo, pirmina sa labusala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Pirmina sa labusala.
0: Aw, dyan ka manasasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
4: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Noy, natatanambungan ka ng kaklase mo sa eskwelahan. Paano mantay? Ang sabi kang kaklase ko, babo ka na ah. Nyanim, natatanambungan. Makuman kaya tayo totoo?
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello nanay, anong pangalan mo?
5: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine?
4: Mataas lahat.
5: Yung ano pa, cholesterol.
4: Maganda ba ang detox?
5: Opo.
4: Dati yung creatinine mo ilan?
5: Dati 153 yata.
4: Oh, ngayon ilan na lang?
5: 141.
4: Dati ilan ang sugar mo?
5: 13 yata.
4: Ngayon ilan na lang?
5: 11.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Ma'am, agum.
1: Tatatandaan na muna ang mga gamit mo.
2: Habog ko na. Mahalin ako rin eh.
1: Punduhayaw ka mga pasalim mo, ha? Iyo, pirmina sa labong sala. Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin. Pirmina sa labong sala.
0: Aw, dyan ka manasasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.

0: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ay, mag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
1: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!

0: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
2: Ang Ning's Mall sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Federal.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Kaya.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!

0: Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Tay. Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
4: Uragon.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Radyo Oragon.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Hoy! Ang tamang patama-tama sa Radyo Oragon. Eksakto na pong 41 minutos na makalisan alas 4 ni pagkaaga.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa pareta kan ang daw. Mapainasi kan mga pagirundo. Suwerte sa numero. Asin pa kunsuel. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Sa liwat po maray naaga na sa mga parantaba niya to rigdi sa bilog na 70 ang barangay Kansyon ni Ligas pa dyan po sa Banwaning Daraga, Banwaning Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd DC Kambubinsya. Yaon mga tugangan bagyong si Luis. Dari may nabasa akong news nyo na pagkaganailin ko sa kuyang Facebook. Gari din klase mo yan mga tugang sa Albay. Kasabay yung Albay duman sa mga lugar na din klase mga tugang. Basado po yan sa ipinilwa sa information kan pag-asa because of via Typhoon Luisa. Sabi ko nga ni mga tugang Ural daw.

Kagurangan, salamat po at tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkalawa. Igiya mo po kami sa mga dapat may gibuho na sin. Magibo po kami kan sa mayang obligasyon na rin kami ng kapervisyon ng kapwa. Kagurang na nilakay mo po kami sa anumang peligro sa pag-ibong mga kansamayang obligasyon ngunyan pagkaaldaw at siminagad man po kami kansi among kapatawaran sa mga kasalan na nakumitir mi sa marug kang tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurang nan. Amen. Sa inyo po gabas. Oy, morning!

Oy, alam mo tabi, ano, Maria Faye Rinales, kung maagad ka po tabi ning tabang dumigdi ka, bako tabi sa chat mo. Ayo, dumigdi ka po tabi, kung mabakal ka, anong klaseng bulungan kay puan mo para as small amount? Anong klaseng small amount ang kay puan mo? Anong kay puan mo ta, ano? Maray na aga po, sana po, maski diit tabang lamang po sa mga kabugaw albay po. Dumigdi ka po. Bako na madala ka po sa chat mo na maagad ka ning tabang pambakal mo niya. Anong klaseng bulungan kay puan mo? Bako ka na po dyan magchat sa ano sa Facebook and radio. Kung gusto mo po magchat ka personal, tanganing matabangan ka. Pero ano ka lang sa dyan mo pa in public mo pa ibubugtag ka ano mo, kaagadan mo. Pambakal mo ning asma. Abo ko po ning tawang arog kaya. Liyo po, tabi. Small amount, you're asking a small amount para pambakal mo ning bulong. Anong klaseng bulong ang babakalan mo? Iyo po, pag-arog ka yan, ah, maray na aga po, sana po, maski diit na tabang lamang po, sana po, sa mga kabugaw albay po. Sala po ning arog kayo na, i-general po sa Facebook ang sa ibang problema, pambakal mo kay ano, pambakal mo kay ano, sala po ang style mo yan, dumigli ka, tatabangan ka kang problema mo, magdyan ka sa City Health, taganing matabangan ka, at nagagamitin mo pa ang social media. Diyan po ako pag minsan nabubusit sa araw kayo na sitwasyon ninyo po. Yata, grabe na po ang namamatayan mo sa asma mo. Dahil ka ng ibang pwedeng ranihan. Iyo po. Kasi araw ka na style po. Napipikon ako sa araw ka na style. Iyo po. Na maagad ka ning tabang. Gagamitin mo pa ang social media. Pwede kang magdyan sa barangay ninyo, medyo magdyan ka sa City Health, taga-kabugaw ka pala, magdyan ka po sa City Health, tatabangan ka kung bulong sa asma ang kaipuhan mo. Maria Faye Rinales. Abo ko po ning arog ka na style na maagad ka po ning tabang in public pa. May samantalang bago ka po maglani sa iba, bago, dyan ka muna po tabi sa nata dindo, Maria Faye Rinales. Iyo? Apunan ko lang si Kapitan sa kabugaw. Tapos na pasaraan.

pag maagad ka po tabi ning tabang, bago ka po tabi magano ka yan, magdiyan ka po na sa barangay, wala ka na po ibang paagi, tagagamitin mo pa ang radyo. Ako po dyan na pipikonsaro ka ng mga bagay, yan po ang pigisabi na sa sobrang sakit kanya-kanyang racket. Bata nga ni bilang pirang alaw na kitang naipin ang programa kanali ko, arog pa ka na magkakabarasa mo pagkaaga. Sala pa ang style mo po ano? Na maagad ka ning tabang, gagamitin mo ang social media? Now, magdiyan ka muna sa barangay nindo, putun mo si Kapitan Nindo, kapili tabi makaagad ning tabang pang makaling bulong sa asma, yun po? Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Radio Technical, si Manito Pedro, le duman sa tower, si Manito George Valderrama. Kung igwa po kamo ning komentar, reaction switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa mga text line. 0961-355-693 asin mga tugang sa Globo. 0977-043-358 ang anipong sabay-sabay, kitagun niya na pag-agaligli sa programa. Bago ka magdigdi sa estasyon, magdiyan ka muna sa barangay nindo. Putun ko si Kapitan Nindo kung na, anong klaseng tabang ang pwedeng itaw sa imo. Gari sa lapo yan na maagad ganing tabang, gagamitin mo ang social media. Iyo po. Kaya nga ni po para kay mama mo, dumig. Bago ka mag-ano sa muya, dyan ka muna sa barangay nindo. Mag-apot kay Kapitan Nindo, magdiyan ka sa City Health. Dugay-dugay ka na nini. Aki, unong ka pa kung yan ang pandok mo sa Facebook. Saan ang gibong arog ka yan? Iyo, sabi mo, ika ang may asma. Tapos ngunyan para kay mama mo. Arin yan ang totoo.

Yung baga po, magad ganing tabang, gagamitin mo ang social media, dapat bago ka mag-chat ng arog ka yan, hapotin mo muna ang barangay nyo. Magyan ka muna sa city at may mga BHW bagay nakasakop sa mga barangay. Kaysa arog ka na using the social media, you are asking an assistance. Ha? Sara yan yung nilagibo mo, dugay-dugay ka na. Kung pwede ka magdigdig ka sa muya, pwede ka man pwede may man ikang matabangan, hindi mo nagagamitin ng social media. Kasi kami po digdig sa istasyon, pag may minadigdig sa muya, talagang i-interview mo na yan. Imagine kang Sarong Aldo, may nagdigdig sa muya, ang problema niya mga tugang sa dayda siya nakakuha ng assistance. Later on, tabi mga tugang, ang problema na niya, so agumla niyang i-dialysis. Sabi ko, ano ba talaga ang problema mo? Ako po personalmente, aday po ako totoo magsayuma. Pag-abot sa pagtabang yaon ng gat ako nila, sa ano po nangangay po man ako. Dahil pong maraot na dumigdi ka po, tamatabangan ka, bago ka mag-apot din sa kuya, mag-apot ka muna sa Kapitan Indo. Mag-apot ka kay Barangay Captain Lapasaran. Magyan ka muna sa City Hall kung may libreng bulong. Kasi di ka man matatawan ki check up. Alang-alang man nabasa ka sa natawan ki bulong, di ka man nag-agi sa magkakanigong evaluation. Padari ako kay ka mga ano mo, mga papeli sa kaipuhan mo. Yan ang pigisabing sa sobrang sakit kanya-kanyang racket.

0: DJ Paco. Ipapahanap ta ka dyan kay Kapitan Lapasara. Kasi abo ko ning araw kay Nesta yan nun eh. Ah, napipikun ako sa mga sa pagtabang. Yaon ang gada ko. Pero pag arog ka ng mga sitwasyon, hindi ako sana. May asma ka pa. Nandiyan ka nagpa-check up sa City Health. Paano muna araman na may asma ka? May referinales. Bago muna araman na may asma ka, ah, may libreng pausok dyan sa City Health. Yan pa pig, sabi ko, ako po dito to magsayo, mapagamot sa pagtabang mga tugang. Pero pag-arog ka ng sitwasyon na ibang ururo na yan. Using the social media, for what reason? For what purpose? Salamat po, nagpapabot pa rin. Good morning ang mga congressman ka na. Kumbigol, congressman, fellow congressman, dyan. Siya na silang sanggol ng panalawigan ng kanal bahay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco. Asin mga tugang mga miyembro kang sanggol yan, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Melissa Abalis, asin kinatawan Brian Arandia. Duman sa 3rd District, mga tugang sa Gabos, atong paradangog naman, good morning. Dakulon pa lang, makusugon pa lang kita naman pagkaaga. Lokal na gobyerno kan de Gaspi, sa manginot mga tugang ni Mayor Isham, talagang anso na alkalde, matibay talaga mga tugang pagresolbira. Sa mga problemang pinagatubang kansyonan, araw kan katibay ang alkalde, kansyonan din de Gaspi, baguhan yan mga tugang. Sabi nga niya kan mga nakaoron ko, difícil na ngayang bungkalon. Yes, de siya mga tugang kwigiisip ki politika, anso lamiting araw mga tugang ni Kagawad Isham, o kini Mayor Isham. Magtabang mga tugang para sa mga taga-Legazpi. Ako namumundo sa kuyang namumutan na banuwaan. Dala sa kayong nakaging alaw, naglamay ako sa sarong gadaan. Diyos ko lang sana mga tugang reklamo na. Paano kita dyan sa banuwaan, kandaraga? Masarong taon pa sana ano na ini. Oh, sa mga nakapalibot dyan, bungkaras daw tabi. Kamu gamitin daw tabi ang yutak ninyo. Lalo na mga tugang so nagkatulong perso na dyan. Kamu tayo man pirming pigreklamo. Makamurumundo mga tugang, may kasabihan kitang history repeat itself. Baka mga tugang, pagabotkan oras, iyo na mga tugang na nasa isip ni Jess Magallanes. Kaya sana tabi kung kamo nakatungtong sa likod kan politiko, magtultul kamo sa mga para uma, para sira, good morning. Kagawad ba? Magalona, good morning. Kasi man kagawad na Pilo, Dinomen, kagawad na attorney, ayon makasinik, ang sakuyang padaba, sinamumot na barangay. Sa panginginot, mga tugang ni barangay, Captain Nelson Magallano, sinambilog, kung pagriba, kagawad G, kagawad Dolan, kasi man si kagawad Teng, kasi man si Ilmal Yabore. Sa inyo mga boss, good morning. Kasi ng kapitan na nagservisa loob mga tugang ng 41 taon sa gobyerno. Nag-adal mga tugang sa Asian Institute of Management. Igwa kay mga 20 na pigating diran sa Estados Unidos na Thailand. As in, iba pang party yan po ang Kapitan Kanpandan, Kapitan Narsing Monial. Kap Narsing, good morning. Sa bilog ng mga taga-Pandan, good morning daw tabi sa inyo mga boss. Sabi po ni Kap Narsing. Kap Manok Mirandilla Kanbalidan, good morning. As in, good morning man kay amigong Bertri Polka. Amigong Kapitan Rando Balas, hukam malaga ilawod kan talaga, good morning. Ina Maruliano, good morning. As in, man, good morning man kay Muna. Good morning muna. Galing ni atabong kani magmata. Kagawad Balin Imperial, good morning. As in, man, good morning kay Kagawad Raquel Magallanes Loyola kan kay Kagawad Raquel, good morning. Reckon ni Brice Romero, good morning. As in, man, kay Kapitan Danag Bripa, kamarangay sa Sakan de Gaspi. Ang Kapitan na awardee. As in, man, good morning, tabi kay Kapitan na Henry Malyapri, kamarangay Burgos. Paitubing, good morning. Sa gabos po, nagkantabay nyo na pag-aga. Nakurun, magmuan pag nakaka-discovery kapag kaaga. Naarog ka ng mga nagkakaurunan mo. Pag masabata mo, sir, arog-arog kayo. Salamat po. Kagawa do ka, Udeber, kan barangay. Matnog, good morning. Si Muna, pwede yung maging barangay secretary kan kila ko pag abot ng oras. Ano muna? Richard Ferre, senior, good morning. Richard Polka, good morning. Napipikon talaga ako sa arog ka na sitwasyon, mga tugang. May hilang palan ka mo. Iyo, kagawa John Barcelas, good morning. Sa oras, mga tugang na 4 minutos na bago po magabutan na sa 5 din pagkaaga. Dagdagan tayo ng informasyon. Nasa na niya si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Reborn.
2: Managers, good morning. Good morning sa mga paratabay sa Siulad Cantabaco, Sarong Beautician, ang inaristo sa Baybast Operation. Ang suspect, bilisto sa nasa alias na Jen. Nakuha sa iya ang sarong plastic sachet na laog shabu na binakal kan pusher buyer may timbang na 0.24 gramo na may kantidad na 1,632 pesos. Pag-search sa lawas, nakuhaan pa ni duwang plastik kasi na ang laog shabu na may timbang na 0.90 gramo na nakakantidad din na 6,120 pesos sa Buddha and Bybast money. Sa libon albay wanted person na haros sa 17 taunan in Tago na aristo sa kasong murder ang suspect binisto sana sa alias na Noy na inkyansang pigrekomendar ang korte kontra sa nasang bitnang suspitsado. Sa Kamalig albay wanted person man na may kasong Bawsi na aristo kasugma doon sa Pulanggi albay ang suspect binisto sana sa alias na Jude nakakulong na iningunyan na suspect sa Kamalig Municipal Police Station. Dugang na impormasyon
0: ano ang mga yes. Preparasyon ngunyan kan mga taga Forces because sabi nga ni pwede ka nang tamahan kan bagyong si Luis.
2: Roger, naros na ipawan nag hero magadigday ta signal number 1 kasugma sa Katanduan ni Stabi Manu Jess.
0: Kaya nga ni Solit is ba ano nga yan pwedeng mag-agi sa kusog kan uran pwedeng agihan ng Bicol pwedeng tamaan ka na ano kan uran ni Luis. Now, sabi ko sa first is like, ano ang mga pigigibong laklang ngunyan kan mga alkalde dyan because mandated ba kasi na pag-arog kayo nagigibo na kayo magkakanigong paagi.
2: Dahil pa, kita na nag-iling kay local government unit na nagkaigwanin emergency meeting digli sa First District Tabi Manu Jess. Lalo na yung mga MDRRMC, MDRRMO, Patabi Manu Jess, nagkakaigwanin pamitabagan mo dyan na aldaw na Lunes magpa-emergency meetings in the Tabi Managers.
0: Ayun ta, baka ini aram ta uran, baka an makatakot man sana kaini an tubig ta kung magkaigwan naman kipagbabaha.
2: Baga ta sabi mahiwas naman da ining bagyong si Luis Tabi Managers base sa pagpapaluwas na mga informasyon. Dan mga weather station Tabi Manu Jess.
0: Eh ta ba ta na kibarkada na kasi kuya Maria si Luis.
2: Iyo baga.
0: Ang pigtatakutan man lang, ang pigtatakutan man lang jamano yan di ang baha dahil aram ta man sana nakapo ng lugar pa diyan ang igwa kay pagbabaha. So siguro so far as of this time, kinakay pa maging preparado na nakapo ng local government unit.
2: Ang gilunat lalo na itong nasa pamitisan ka na Bulkan Mayon Tabi Manu Jess na harani sa salog na dahil tamang pigagad baka ibulos ang maibog na lahar. Ayan lugod ang magkausa din pagkadelikado sa mga residente sa Tabi Manu Jess.
0: Ako nga rin ha, dita, ang sentro kandaragan ko niyan, pigbabaha na. Baka sabi ko, pag nagkikwain makusog na pagbulos kanuran, baka unang sentro kandaragan, lalo niya sa mayampangan ka dating Ludovici Hospital.
2: Roger on that. Basta baga dyan, pagmauran, bibaan San Roque, baka bumabaya.
0: Ayun na nga lang tigabitan ko, kasi kang nakaging alda, primerong bungkaras kanuran, ang sentro kandaragan, talagang ginulpi ang kibaha, dyan sa may pigatindahan, dyan sa may night market.
2: Baka mo dyan na Lunes maraman ta kung magpa-apod sindan in emergency meeting ano ka ni tropical depression na si Luis. Aligdigdig sa sakuyang location Andy Madrigalio basta Bicolano Uragon.
0: Salamat muli Andy sa mga dagdag pang informasyon. Napadagos kita mga tugas sa tuyang programa. Bata na mundo, ako ano duang aldaw, kitang duang pinap, deng duang aldaw, kitang day pinaprograma kan Aleko. Nagsali na kita ng supermer tope. Ano sa nang ginibo? Renovate? Ama ka mga kun mo yan, ano? Arog kayo ni kung may bagyo mga tugang in kaso. Sabi nga ni, there is a big possibility na baka mga tugang magagayin sa Bicol. Ano ang mga preparasyon na pigigibo kan Aleko? Tapos magtuturuan ka mo, babasuro nindo ituturo nindo sa mga alkalde kan na albay, sabi mga tuwing ni Mayor Caloy. dahil sinang rekomendasyon dahil sa pribado ang aliko. Sabi mga tugang ni Kaloy Loria, nagigibusin na kimagakaligong pagi para sa pribado ang aliko. Ano ba talaga? Sabi mga tugang kansaydong gobernador, nagigibulay ng mga tugang palagos ang pakikipag-ulay sa Meralco. Ano kamusyong nga? Dira sa men away to kill the carta. Imagine mga tuga nga duwang aldaw ako dahil pinaprograma kan Aleko. Kaya congratulations sabi sa Aleko. Salamat nun sabi sa inyo pagprograma sa kuya. Palibasa mga tuga nga binanat baratan taso Aleko kan kapalpakan. Binanat baratan taso nagkapirang politiko na imbis na mag-ibok yung magkakaligong pagi para mataman yung magkakaligong solusyon. Ang problema ang pinagasubang kan Aleko. Waksa na. Lang solamente yung solusyon mga tuga nga isa privado na ah. Ba't ang pagkakaram ko sa mga local officials kandar kayo ngunyan mga tugang sa Iloilo? Hey, good morning, tabi kay Manay Erin Afen. Manay Erin, good morning, tabi sa Masin. Good morning, kay Mari Biliran. Bill, good morning, Bill. Di man na abil ki klase ngunyan, Bill. May mga aki kang nag-eskwela. Good morning, man tabi kay amigong Ronald. Asin amigang Lona, Bienes, and of course, kasira dyan mga tugang sa Legazpo City Hospital. Good morning. DJ Patunugin mo. Ang pinaka-virgin na barangay treasurer kan barangay Alcala, good morning tabi kay Victor Lopentes. Ina Maruliano, good morning. And good morning man tabi sa pinaka-matibay kong amiga. Good morning tabi kay Remilin Loreno Cabreros. Pagmapisa naman sa Alcala, di naman yun sa kuya mapaluramdam si Remilin. Salamat po sa mga taga-Panana, Marinaga tabi sa Inyo Gabo. Sabi po ni barangay Captain Rasing Moriala. Good morning man tabi kay Ernie Marandilli and of course good morning kay Joyce Seto dyan mga tugang sa barangay Masalog Galigaspe. Paito Beng, good morning kay Paito Beng. Good morning man tabi kay Pavets. Maliputon palis, gusto sa lakoy na buting lipot yung isalog ang istasyon. Nasa travel da, bata mga tugang ang sentro kandargang ngunyan, pigbabaha na. Dahil lang taso mga hali doon sa kinako, nagbabagsak dyan mga tugang. Uy, pasensya pa lang tabi ka mo. Kang nakaaging Sabado, nagkabilitin kita. Tapaguna ako paano mga tugang, makusog sa uran. Oy, Manay Belen, good morning. Nandiyo si Velasco, morning na. Ano kaya sabi, may nabasa pa ako nito sa Facebook, sabi nga din klase daw niya sa kasabay ang albay because of type of tropical depression Luis, because of ulan. Tantod, ma-confirm kita, ano sa mga taga-MDR-RMO niyan, mag-check na mag-text sa lang tabi ka, ano? Taka nang maraman ta kung confirm talagang din klase because Iraq man kung mapapasubo ang mga estudyante. Amigang Gingibyo, good morning. Apot ko lang po kung may klase sa Legazpi. Gani po, nabasa ko paano digdi. Bilog na albay. Kasabay po digdi sa ano. Bilog na albay. Dahil po tabi, Choy. Kasabay digdi sa albay sa mga daing klase. Ano? Albay, Masbate, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Iyo po. Dato na tabi, Palit. Tapos ano, Choy. Tamaapon kita sa pag-asa. Iyo po. At apo tabi din alam ako nindo makukumbinsir kan mga apot-apot tindungan. Bata preparado ng mga tugan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa selebrasyon kan ibalang festival. Kag nakaaging aldaw mga tugang 31 na kay Gunnering Press Con para po ipresentar sa publiko ang mga aktibidad po kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa ibalang festival. Pagkatapos sabi kan report ni Manoy Alan, maapod kita sa pag-asa Legazpi. Okay, Lan Marinaga, please come in.
1: Urago Live Reborn.
3: Yes, maray na aga man, yes, maray na aga sa mga parantabay.
0: May ano ka na niyan lang? May latest update ka sa CDRRMO kung talagang may klase mo niyan? Because hindi sa nailan kong bareta na pigpalwa sa inyo duman sa ano, garin suspendido ang klase because of type of tropical depression, Luis.
3: Negative pa man, tabi mo, yes, ngayon nga ni, pig-lilis kay tarig din sa Facebook, tatamay na luwas pa sa naman, minabukas pa sa naman kita kang ano ta, nalpunta. Una pa man kita nailing na abiso, pipaluwas ba tulos yan ngayong kay Mayor Hisham, minapaluwas tulos yan kay abiso. At na Albay Provincial Information Office, minapaluwas man tulos yan. Negative pa man.
0: Negative pa,
3: siguro, kumpirma rin tatataon.
0: O, tayo ni paano nailing ko sa Facebook National, at yung Bilog de Luzon, dining classic, kaya sabi ko, baka i-check mang ginarita, difícil na.
3: So, dyan, deklarasyon siguro yan sa nasyonal. Ta kita baga, nag-sasarang itadigdi sa mga lokal na gobyerno tadigdi. Siguro tod-tod, pwede magpalawas masin na. Pero ang aram ta kaya, ang signal number one mo niyan, katandoanis, as in, Camarines provinces.
0: Ang albayday man?
3: Day pa man, negative pa man tabi man, yes.
0: Okay.
3: Pero nasa luwas kita, medyo maitumon ang kalangiton.
0: Ayun na nga, eh.
3: Nagpabadya na naman talaga ang pag-uuran.
0: Makamati mo, inabot ako, pagali ko na yung uran, pagabot ko din sa may SM, kaya sigan blukot. Ngunyan saan ako nakamati, kinipot araw man sa labagang nag-iedad na.
3: Nadumog talaga, naman sa bird.
0: Nadumog talaga sa bird, kaya ngunyan, nagpailumlum ako.
3: Okay. Baka, tuwis pa nga pangaran mano, yes, kang initropical depression. Oo.
0: Kang nakaaging, kang nakaaging 31, nag-press con baga duman sa Ibalong, so, rinanita na ako niya, kugus-gugus ako niya, talagang sabi ko, ako tultul akong taga-media, pag ako kinalaban mo, kalabanon takaman. Ay,
3: sabi ko na baga sa imo, napigahanap ka man talaga, pag kumusta ka man nga, hindi ka man kanalingawan.
0: Oo. Alam mo, bako man kita sa taga-medyang papansin, bako man kita sa VIP. Bata, may, bata after the press con, ang press con duman, nag-imbitar man sa laki mga selected na taga-medya. Ang makamakon mo, sarong murumidya man duman, nagduman. Ang makamakon mo, sigang bukod-bukod, talaga nablakan sobre niya, kadang supog.
3: Kaya daw ako, ngalas nga niya, ta, siguro, one representative per station na naman.
0: Uy, masorte yun duman, may mag-aragom-agom.
3: Ay, hindi yun naman. Kita ka mangalas kaya. Kaya mas kinitirin biteran. Pero ano yan? Bako yan narog ka. Nakita talaga. Kumbaga sabi ko sa imo, pag no invite, no attend.
0: Ta, ako sabi ko, oh, ako niya ako nagdigdita, may special akong invitation. Oh, ini. Nagngalas ako tayo, hindi ba sumag-aragom-agom? Maringan ito, susaro naman na nag-attend sa press ko na mag-agom-agom ang palan, na iyo pa itong nakukulungan niya sa tabako.
3: Ako po. Iyon so napabarita na alada ko sa tabato.
0: Oo, yun. So, nagpag-ibon yung ID na expiration niya, 10 years?
3: Sabi?
0: Oo. Oo. Nasamantalang ako, bago ako nagkaigwan yung ID sa KBP, nag-aya ako kung magkakanig yung exam.
3: Kaya, pero sa pag down man gani batang mga pag-iribang mo niya, minag-iribo naman sa nakipaagi para mas naman kapag kagusin na ni pansadering interes sa trabaho. Pero nangaral damay naman so maharap ka na marayang intensyon.
0: Ayo, bata nagimanan kami, nakainiyan kami duman ni BP Enrique and si Jimmy. Sigang karawan migdo, pig-apot niya ako, pig-apot ko man siya. Sisay siya, sisay yan.
3: Sumagurangan logo, dahil na bibid.
0: Amag ama ko mo, mag-agod.
3: Dahil na bibid.
0: Husband and wife tandem.
3: Matindi.
0: Matindi, ano? Grabe. Yan lang ang pigsusupugang ko lang. Sa totoo lang, nasusupug ako na, proud na ako naging taga-media because sabi nga ni Aray yun sa profession ko, gusto kong maging arog talaga kayo, maging public servant. Pero pag arog na kayo, malalangog mo, galing mamawaran ka ni gana. Pero sabi ko, proud na ako because bako man ako para kutog, bako man ako para palad.
3: Kasi nga ni, nakada may sinda, pangalan na media.
0: Isus mo. Kaya
3: yung mga kita.
0: Oh, saro pala, na-discover ko duman ha, kakarin nyo ka pa sana bilang lay minister.
3: Oo.
0: Tapos, nagrani ki mayor, ta gusto lang magpa-convert sa Islam. Tapos, minaagad ki mayor ki asorte naman, parang pangpainul, di nagatulsong imot ko. Sabi ko, natanya ako ta mapa-convert ka sa Islam, nakakarin nyo ta pa sana bilang mga lay minister.
3: Maluyan pagtubod kan mga arog kaya.
0: Nakadulag bagala. Ni uragan ang laman ta ko sa arog kaya. Ta, kasi kita baga, ako tiyos man ako. Pero di ako kayang ipabakal ang pagkatabo ko.
3: Oh, just to that.
0: Grabe. Sige.
3: Okay. Sa mga nagdagdang impormasyon, nag-atake na naman ang mga nagkapirang mararaot na elemento sa palibot.
0: Mm-hmm.
3: Di sa sur na party kan Ligaspi, partikular sa barangay Kabakuan kan Manito Albay kan nakaging Merkulos Hulyo 29 2026 sarong insidente nin panlalawag sa harong na nangyari sa istorya ka na pamilya auditor at yung sa pinaluwas nindang CCTV yung lalaki na nakalunad sa motorsiklo nakasulog ni itong na jacket at nakabunit nakahelmet.
0: Uh-huh.
3: Na sumuot may nahiling pa na daradarang padil. Lumingaw sa sendang karo, pinukpok ang kandado, pinag-restong car. As in, nakalawag sa sendang karo, nalalay ang panagkapira ng kantidad. Kaya na, aldaw mismong ito, igwa pa din mga nagkanurutara na siring na pangyayari na dahil naman na i-record. As in, siguro dahil na ipadago sa intensyon na makalawag sa harong, sa mga kasaraning pang barangay Arugana Kawayan, siliba pang barangay pasisiring sa Sendro Canma nito. Kasabay kayo ni Big Diman sa barangay San Francisco, sa Satuyang Barangay, na nataran man ang siling na pangyayari, tigit sa Sarong Hardware, sa Hardware Canpadihon ko, na maagaw na nga eh, nagliliwanag na, na hiling pagkantag sa diri na nagluwas o
0: mabas.
3: At surpi sa naman, na ana nawalat pala duman ang mga kwarta sa Laugan Hardware, so mga 25, kaya dito sa naman ang gabo sa 25 ang nalalay kayo na eh.
0: Nalaog sa tindahan?
3: Nalaog, renowned managers, may mga gamit siguro yun eh. Renowned so kandado, so piga papadlakan baga, tinistrong ka rito, nakalaog.
0: Isus ko. Sa muya nga nila, nag-aram ko, nag-rundo naman sa mga tanod bita. Grabe nga rabasan ko niyan.
3: So, due to that, kaya kasubanggi nga ni, digdi sa muyang barangay, alertado man sa mga barangay tanod, na talagang regular naman na nag-runda, na ngayon ang maprotehiran, as in mapreventaran ang mga siring pang pangyayari, na talagang sunod-sunod, inintiman ang nag-agi, bago sa naharong, may mga incident din panghabunin mga manok na nangyayari digdi sa kapalibutan.
0: Ang paborito kan sa mga manok na pambulang, kasi ang manok pala na pambulang makantidado niyan.
3: Roger, kung dahil lalo na itong mga maray na klaseng pambulang na manok,
0: so kaampang may,
3: talaga yan.
0: So kaampang may apat na manok ang dinali.
3: Digdi sa Purok Cinco, kan San Francisco, may incident din na duwang manok pan ang tinabag.
0: Sa Durudus Milsena, dati lang 8,000. Malangali kung 2,000 sila, kung makantinan, sa bagay inabasan, barato mo saan ang pabakal ka ito.
3: Kaya mga inabasan, di man may papresyohan yung daki mahal.
0: Di man, sa may mga
3: tabong araw tayo. Saan di ba pati kaya? Hindi ko na yung mga kontak na nadarahan. Kung kaya, siguro pag-iingat na lang sa gabos ng mga residentes na pirming maging alerto sa pagkabanggi, masiguro ang mga harong kasi na magkaiguanin na pagmangno, sa lalo na nag-a-attack ini maagahon.
0: Correct.
3: So, masirama na akong katurog.
0: Mga alauna daw yan lang mina-attack. Alauna hanggang magang, ano, onward.
3: So, dito na at managers. Sa pagka timing siguro ninda.
0: Turog.
3: So, kasiraman kan pagturog tabaga. Lalo mo yan na nagilipot-lipot na ang panahon. Kaya, mag-iringat na lang. Okay, so ayan muna tabi managers ang mga dagdag ng informasyon.
0: Yung follow-up muna tabi, no? Kada ko na nag-ano mo yan, nag-tatereks kung may klase talaga, tabaka na baboy naman sa mga aki, yo?
3: So, dito na, i-follow-up na tabi yan, managers.
0: Okay. Sige.
3: So, ayan muna ang mga dagdag ng informasyon, ang gikaligis sa po yung lokasyon, ako tabi si Alan Lopez, sa Ituro, basta Biculano, Uragon.
0: Salamat lang sa mga dagdag ng informasyon. Good morning, tabi, kini Kinebris Romero, asin good morning man tabi, ki Errol Asya. Amigo, amigong Errol, good morning tabi sa imo. Kagawad Lumi Mapa kan Barangay Bungalon. Good morning tabi, Kapitan Lumi Mapa. And good morning man tabi ki Manay Sonia. Manay Sonia, good morning. Asin good morning man ki June Mirabiti Galicia. John, kumusta John? Kadagang paparayo na John? Kang nakaaging aldaw June, nag-attendira ko June, nagkaigwa ko June ki ano, nagkaigwa ko ki chance na makaurong sa mga barkada. Kung talagang grabe. Grabe nang kadang ganyan na Kate. Good morning tabi Arsenia Domingo. Sana matulong tabi. Ano ang paraya mo, Arsenia? Tagari pag Arsenia, garida ko lang kang babae. Uy, salamat po tabi. Salamat po, tabi. Nogmaon ko ning maray na arog ka ng pag-ano nindo sa kuya. Good morning, tabi. Para dangog ta palang kamo. Salamat po ning marhaya. Sa mga namumutan kong kabarangay, good morning, tabi. Sa inyo nagpapaabot ning good morning si Kevin Soto. Kevin, good morning, Kevin. Lalo po sa mga taga-Purok Tres. At ayang pigasabi ko sa inyo, nagari ka mo mga kiliw-kiliw na ano daw, pag-abot ng oras, daiman. Dito si Roy Laguno, good morning. Manay Sonia, good morning. Asin, good morning, man kay ano? Makamurumundo. Ano na mundo ako, mga tugang bigkos na ako, piguna, naro ka itong madadangog ko na mismong mga... May mga ano pa sinda, professional pa naman mga tugang, dati na nagtarabang ito. Grabe, June. Makamurumundo, June. Araw ka itong nadangog ko, June. Grabe. Grabe, pigre-reklamo. Mga tugang nag-copy, ra. Pilmi na sarang kamo ang topic dyan. Marasa pag nagkakoronsensya kamo. May mga pangaral, mga tugang na pigunambitan. Pero sana sabi ko, magkaigwa pa man kitsansa. Pero so far, mga tugang, malala na. Kung gusto mong tawon kayo magkakandi kong solusyon, resolveran mo. Kang inot pa. Bako, mga tugang sa pagkaraw. Kang nakaging aldaw di sa Ligaspi, naglibot-libot kita, mga tugang sa Ligaspi. Araw kan, mga tugang, reaksyon kan tawo. sabi mga tugang kantabo, ang nakum, sabi ko nga ni one time, nag-uroon kami na paling alarmaryo. Sabi ko, paling al, nyata niya ako takaya man sana palang gibon ng doang dekada. Sarong taon niya ako na accomplishment. Kayang-kaya man sana palang nag-gibon mga tugang kan na ni Mayor Isham. Dahil ko sana masabutan mga tugang so ko, bang al daw ng gal. Mata pagdaro kundi ako nakakaprograma, naraputan kang tao. Ano nga, nag-iilang kasabi ko, di man po. Sabay tayong sasabot. Oy, sa mabalik na kapitan kan Barangay San Roque Candelario, good morning tabi Kapitan Gina Mirka Calyada. And of course, mga tugang good morning kay Kapir Marhalino Candela Paz, Manu Nelson Magalona, good morning kan Balinad. Amigong Ariel Bitangkor, good morning. Ano amigong Ariel, baka pagabot kan oras, bahaw naman kabo dyan sa sipi.

basa ako mga tugang, sabi nga, igwa na naman paano ngunyan ki mga ano. Sabi ko, ako po, hanggang ultimong minuto, ultimong segundo, sa pagiging barangay official ko, as maski anong mangyari, kakampi ko ang kapitan ko, padaba ko ang kapitan ko, maski anong mangyari mga tugang, talagang ipaglalaban ko ang sa kuyang ama sa barangay. Kaya kami po, tabi na mga kagawad, kami po nasa legislative bansa na. Deman kami mga tugang poder na magtao kami kay magkakanigong advice. Dahil kami mga tugang ng poder na magtao kami kay direktiba. Kaya sabi ko kan magkaigwa kami ng session, ako sabi ko, ang solamenting susunodon kong advice ako, ahali kikap. Dahil padaba ako ang kapitan ko. Maski anong mangyari, padaba ako ang kapitan ko. Hindi po ako pwede. Alag, solamente mga tugang ako kung ano man mga instructions ako. Ya, pirmi po akong masunod. Nung ka ako mag-ibok kay magkakanyagong blaklang na ako mismo ang ma-desisyon. Because mga tugang kami po tabi nasa legislative. Bako kami mga tugang nasa executive. Kaya nga yung mga tugang na nung mo napig-implementan sa barangay with the approval of the barangay captain. Tapos yung sabi ko, gawa gura nung mo kaurag. Kaya itong si Binalya, pag una siguro, ako highlight ako dumantope, tabi na natan ko ito, sabi ko, may problema ka pala niya ko sa barangay kapitanin doon. Niya katali niyo yung pag-urulayan sa council. Now, kang sarong adaw, nag-copy ng barangay official itong nagrani sa kuya. Ngayon, sir, ikaw pa lang si Jess Magayan. Sabi ko, Jess po, niyata, ano lamang po ito? Ano niya ako, may papaglilingkod ko sa imo? Aram mo ngayon, naugmaon kami because arugay kayo napigatara mo, nadadaw gumingan sa imo na maski anong mangyari, padaba mo ang kapitan mo. Yes, sabi ko, yawa grabing urag-urag ko kasi kagawad lang po ako. Iyo? Kaya nga ni ako nagkandidatong kagawad. Kami po ang nasa legislative under the local government code. Kami po ang nasa legislative. Pero kung maurasta ka, ah, maurasta ka na arog kanya, arog kanya. No, pupuruton ka kan mga tugang sa kangkungan ka. Pero ito, digdi sa legislative may nagranis ako. Ngayon, sir, oy, good morning palang tabi kay Barangay Captain Tuto Barcoma. Kay Captain Tuto Barcoma, saludo ako mga tugang because maboto niyan, sabi ko mga tugang, pag-abot sa transaksyon sa barangay, nung ka nagad makatransaksyon ang barangay. Na dahil niya mga tugang, dahil pwedeng mag-disperse, na dahil mga tugang nag-agi si Kapitan, ki Kapitan to, dahil pwedeng adala niyong usok. Si Kapitan Edna, Maltokan Barangay Ibaugan, na dahil mga tugang duman sa 20 mil na pinagtaong ayuda sa mga barangay. Kaya tabi mga tugang, maski nakatauna ka mo, pag nabulit nita niyan mga tugang, talagang madadali ka mo. Iyo? Lalo na kunigwa mga tugang kay mga residente sa barangay na nagreklamo na nakaigwa kinabi niya pisharan na nabinipisharan mga tugang dahil sa nasa kapamilya kan barangay official ngunyan. Igwa pa po, ah, dakul na, dakul. Kag nag-release na mga tugang so 20 mil, dumana po tabi nagbatwa ang problema. Kaya sabi ko, yan ang pigsasabi na ang barangay mga tugang pigtatabangan. Dahil mga tugang pigtatabangan, tabangan nindo, bako na pagtabagan nindo. Ngunyan mga barangay election, makinulkido naman kamo, papailing nindo, naaktibuhon kamo, in return, hanggang dyan man sana kamo. Iyo? Dahil kamong poder na magdirekta kamo, dahil kamong poder na magsugo kamo sa kapwa nindo barangay official, you have no right. And yun, kung mapaluwas ka kay ano man na memo, kung maluwas ka man, dapat igwa ka kay memo. Bako na kami sumutro, sabi nga ni mga, ako pigtaram ko niyan kaninot, ang ano man na meeting, pag special session, kinakay po niyan mga tugang, may notice of hearing, may notice of meeting. Kung anong nakabugtak sa agenda, yan lang ang pwedeng discussion. Pagamot mga tugang sa special session, dahil ka pwedeng mag-discuss kay other matters. Kaya kang sarong aldo, kaya ako nagranis ako, ngayon sa ikap pala sabi ko, ah, iyo po, sabi ko. Sabi ko, barangay official ako for so many years, pero sabi ko, never na akong mag-ibuling arukan. Kung kagawad ka, dahi ka pwedeng magsugo, dahi ka pwedeng magtaon ng direktiba sa pag-iriba mo. Iyo? Kaya agarang takaning provision, anong provision sa Republic Act 7116 na nagsasabili ka? Ah, kami po solamente, ako personally, tuminaram na ako mga tugang, ako masunod sa laki direktiba kung nahalimis mo sa sakuyang kapitan. Pero kung pag-iriba, ano, oh my God. Don't pretend that you know everything. Kung gusto mong maging kandidato, kung gusto mong magtao ka man kidirektiba, magkandidato ka muna ng kapitan at sinsiguradun mong manggana ka. Na kung mapipirde ka mo sana, puluton ka sa kangkungan. Bako? Baka tabi June na dyan, June, bahaw ng malang daraga kasi nasa signal number 1 niya tag abay. Iyo? Ang sa kuyang kapamilya, good morning, Kiprimong Raul Magallanes. Boy, good morning, Moy. Ano, Moy, magkakapitan ka naman sa pandan? Sabi ni Primo, impyado pa ako kang BHRMC. Ang pinakamabuot kong pagriba, good morning tabi kay Gawad J. Kagawad AJ Makinyana. Kagawad J, good morning. Kami ni Kagawad J, simple siya ng buhay me. Basta kami mataw sa rin nila. So mga nagrarani sa buhay, tatawan me kay magkakaligong tamang. Hindi man kailangan kayo po na magparakiruy-kaduy kami dyan. Ibaga po,
Kaya si Kagawad binalya kan barangay San Roque. Ngunyan, kaya, at si para

rules, kung di ka mo kintin na rules, kung ano man ang figuro yan nilo, gabus yan mga tugang, deng magkakanigong basihan, pwede yan itapok sa kangkungan. May house rules ka mo. Ha? Tari mo pigbabasa, tapos kung nang tadaliyon mo si Kapitan Indo, masain ka, matiradak. At maligaw ang topic, basahan mo dumunta, kasi may naka-highlight naman na pig-commentary yan. You are citing some provision of Republic Act 7160. Aloy ka na pala nagparakandidato sa barangay nyo, pirmi kang talo. Dahil lang nindo maako na si Kapitan Tuto Bubilis, iwag nang gano mga tugang na Kapitan sa barangay San Roque, because he is my friend. Narumduman ko si Kapitan Tuto, kag ma-election mga tugang, everyday kay ito, nag-ilingal kami sa office ni Mayor Bray Bragais. Kang siya din Tabago, kang siya nagtutuka pa bilang vice mayor kan na bilang vice governor kan Albay. Now, piga urambog mo na, piga urambog na ang mga tugang, piga underestimate na ni Kagawad Binalya na si Kapitan da sa San Roque kan Tabago, graduate mga tugang ki vocational, ikagraduate ki four-year course. Ungunyanain ka, suspendido ka kan sangguni ang panlungsod, renecruit mo pa sa tulumong pagiriba kay apat ka mungunyan. Di lamang ka mukha nagkasurupog kun kagawad ka sana. Bako na ba kikiaram ka, mag-alat ka ng oras na maging kapitan ka, pero siguraduhon mo na manggagana ka. Tagrabi ang kiloy-kiloy mo, pag-abuting oras, di mo man napatunayan, ang trabaho po nindo, araw mo man sana ang trabaho nindo. Kami po ang nasa legislative. Di man mga tugang kilakaypon, kami po, di kaming poder, di kaming direktiba, na mag-direkta kami, mag-loss kami kaya ano man na bagay. Hindi mga tugang hali sa samuyang kapitan. Kaya nga ni Kapitan mga tugang chief executive kan barangay. Iyo? Napapaulo ka. Kusigang ulo ko mga tugang. Ako, taba ng araw kayo ng buhay. Lalo na pagkasabay ko si Kagawa J. Pag medyo mo, ano na, masuro si Garillo. Kaya abagan po nindo ah, pag nagpakasubmit na mga tugang sa mga ano, nagpakasubmit na mga tugang kan mga beneficiaries, dyan na po kamo magkakadarali. Ha? Ah? Si Kagawad Edna Malto o si Kapitan Edna Malto kan barangay Ibogan mga tugang nadali dyan mga tugang sa 20,000 na yan. Kaya kinakaipuhan na mag-agi sa tamang proseso. Bako mga tugang na purkit ka pamilya nindo, iyo ang inot nindong isususo. Iyo? Ha? Ah? Nagkadarali ka mo dyan, kamo magkakaurubaan mga tugang sa 20,000 na yan. Pagulaan nindo, tapos na. Nakataon na ka mo. No, figarib yung mga tugang saru-saru asin nagkakandak mismo ki investigation sa barangay. Kung talagang kwalifikado yung mga naging beneficiaries. As para sa ano, dapat mga tugang fourth-year high school, a fourth-year college. Incoming fourth-year. Pero kung pinginot mo sa kapamilya mo, ay pumundo ka. Ang dapat kan sa'yo mo, kundi ka mo sa naman tuntun, ipako ka na sa krus. Madagdagan lamang mga tugang sa katanin ni Kristo kan ipako sa krus. Makasupog na mga tugang kay ugmaon kamo ta nagkabinipisyaran kamo. Baka mga tugang pagabot kan oras pag nabinipisyaran nagverify sa barangay nindo. Ha? Dakulon po. Ha? Naira ka ko kay Kapitan Edna Malto kan barangay Ibogan. Nagtudo paliwanag mga tugang tagari po tabi mas kipigya sabing kwalifikado. Ang 888 ngunyan bukas sa anuman mga tugang na complain. Iyo? Bukasin da mga tugang. Oy, good morning, kikapano, Miranilla, kan balinan. And good morning, mantabi, ki Manaybilin, makaya. Ano Manaybilin? Nabitin, Manaybilin, ano? At mabalik na kagawad kan pandan. Good morning, tabi, kagawad, Erna Morial. And good morning, tabi, ki Erna Abundo Bahoy. Good morning, and of course, good morning, man, kay Peter De La Torre. Nakulong po, nagkailinawan ko niyan sa mga unas-unason na pig-iilot mga tugang ang kapamilya. No. Sabi nga ni, sa kanalian nindo, na nagapretend kamo na may ginibuhan kamo na bako man pirak nindo nagkataon sa nang ibinagsak sa barangay tapos ngunyan papakiaraman yun na yung uragan kamo. Sabi nga ni mga tugang ni the late Mike and Ray kasi hindi namin kayo tatantanan, sama-sama tayong magiging taksil kamo sana iyo. O di pa no, kaya naano ko lang yan, may nagchat pa ano sa kuya na ano ang masasabi mo duman sa ano ni Kapitan ni Kagawad Cherry Binalya kan San Roque at nagitulong yan sa kuya. Sabi ko, you're citing some provision of Republic Act 7160. Ka, asa barangay official, aram mo daw ang sa iyong trabaho? Ha? Eh, wala kasimbang. Imagine, pig-recruit mo pa sa tulumong pag-iriba, di na yung uragan, kasabay lugod sa tulo naman sa pig-suspend. Iyo? Kaya dapat, kung igwa ka mo kay internal rules, binasa mo ning mare, ano ang gustong sabihin ka ng internal rules? Dapat igwa ka mo kayan sa barangay. Kasi, gabus man mga tugang na
even di sanggunang paglungsod, sanggunang panlalawigan, sanggunang bayan, even di House of Representatives and the Senate, mga tugang, iba po sila kay House Rules. Pero kung ni kami si mo nagpirma ka, dahil ka nakakasabot kang pinirmahan mo, pumurupundo ka.

0: Lakan ka dengagan mo, don't pretend that you know everything. Kaya sabi ko, tinaraman ko siya, kasi po, ang ano man na bagay, kay pan-i-discuss yan sa loob ng session, bako sa luwas, imagine, matikto ka pa, proud na proud ka pa, ipag-underestimate mo pa sa kapitan mo, aram mo mga tugang, kaya nga ni kami mga kagawad, igwa kami mga tugang kikanya-kanyang purok, na dapat ming riparohon, kung ano man ang concern ka sa arong purok, igwa dyan ki-in charge, ipapaabot yan mga tugang sa session, pero kung sumako mo naman purok, pipakiaraman mo, nag-aasa ka na pag-una mo, araman gabos, ay si apo mo, ibaga, tapos mapaliwanag kapag ka nagduman ka ngayon sa puro 4 kan San Roque, araw kanyar ka may projects. Kaya nga ni mga tugang may chairman, may mga komitiba ang sanggunian, barangay. Igwa mga tugang ki mga komitiba na iyo ang maasikaso, maariparo. Pero kung secretary ka, nakikiaram ka sa trabaho kan kagawad, dahi ka pwede. Ang solamente tinggibon mo sana, mag-records ka. Iyo? Kung ano ni tinosay mo, i-records mo. Bako na makikiaram ka sa trabaho, bako ka matabi implementor, ikatabi taga-record sa nakan pinag-restoryahan. Iyo? Sa natabi, kung pigtutubuan na kamuning saka na saro kamong barangay official, aram na ninduan ka, boss. Iyo? Kapag pa pala urulo ka na kuno barkada ko, buwa kang yapi, natulad mo nga si Benalya. Da eh, ako sabi ko, taga-depensa ako kan kapitan ko. Maski anong mangyari, sabi ko, ma-depensa ta ma-depensa, kaysa titirahon mo sa kapitan mo, TikTok pa, Facebook pa, proud na proud ka pa, naku, makuungo niya na yung uragan ka. Dahil pag galing kami naguro ni Vice Mayor Glenda Bungao, tapos dahil ko pa nakaroso na kapilang membro kang sanggo ng paglungsod kang tabako, tauldo mga tugang sa 10 to 12 kagawad kang tabako, barkada ko mo dyan mga tugang anwalo, apira sa nakibagong kagawal si Bun Imperial, takaray na pini mga tugang ni Ray Bergais, ni Mayor Ray, dahil ko pa, aldo nagkampangan na kami yan, pero mga tugang, makuarog kang mga yaon, so, mga incumbent na, close kita, kaya sabi ko, I do everything na makaunan ko mga tugang si Vice Mayor Bungao. Tara marang ambog ni Dwinalya, kagawad, dalidalihon ko. So, sabi ni Madam Shuni Calihia, o ni Madam Shuni Binyas, buha ka ngayon, Jesus, nagkabarasa ko ngayon sa mga comment mo duman, makitismusang kagawad, pakialamirang kagawad, pati pala mga tugang sa problema din sa legacy, pakiaraman. Kag nakaging alaw, dahil pa naayos o tuloy yan sa barangay Padang, pigdadali na mga tugang, di mag-gobernador ka lugot, taganing gabos, maaraman mo, bako? Inda. Yan ang pigasabi mga tugang na presumida. Pagpaurulo ka na ko kan mga barkada ko kan Biyernes. Buha ka ngayon, pinatulan mo. Ay, dahi. Sabi ko, barangay kagawad ba na? Kung marauto niya ako sa party, minaro ka ng gibo-gibo mo. Imagine babanatan mo ang kapitan mo sa social media. Dangag ka. Balay na ka mga tugang ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabaray. Tago niyan pong alaw ni Lunes. Lokal na gobyerno kan Legazpi. Ano na sa celebration kan Balong Festival. Mga taga-barangay, tinawan importansya ni Councilor Charlton Rahara sa state presentation kanibalong festival. Lokal na gobyerno kan kamalig, gandaan na sa pagpapauli kan mga evacuees na apektado kan Bulkan Mayona. Feebox, palagos manggay na pinagbabantayan ang ang Bulkan Mayona. Apat na kagawal sa barangay San Roque, kasyon na din tabako, suspendido kan sarong sanggunyang paglongsod. Ha ha Yanta Santo headlines man kan mga barita sa Lado Nasyon pag-uktaba kan SKSN barangay eleksyon liwat ay nagad kan sarong kongresista. Pilipinas kabilang sa mga nasyon sa Asia na maluyan accountability. Romualdez, kulisyon ang pagiging patas kan ombudsman na. Apat na marino hali sa Iran ligtas na nakabalik sa Pilipinas. Pagtanggal kan sisim law sa single kan kuryente pwedeng mamatian pa sa mausuportado kan Senado. Yanta Santo headlines man kan mga barita sa Lado International. Trump, dahil patarget kan ACC sa ibong kan pagangapunan kaning i-boycott ang tribunal. Yanta Santo sa Lado nin Karawa, talaog Alex Ciala laog na sa final kan Mubadala DC Open na. Yanta Santo headlines man kan mga barita sa Lado nin Showbiz, inang artista din kamagtake. Ang ngimot kay ni mga tugang garinasa sa ulan na MTRCB nagpaluwasan yung official na statement sa hearing issue kan It's Your Time. Bago rogas ka mo yan, tapos babas, susun ka mo, tekmoan nilo si Vice Ganata, makatultulan sa albatanangan. Yan mga tugang nga headlines, ang detalis po, pagkalisin ng kapilang palagatak.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 38 minutos sa makalisa ng 5 niyan pagkaaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Beta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Oh, good morning, Mantami sa Batibay, nakagawad kan barangay. Salvation, good morning, Tabi Kigawad Janil, Rico Lofamia Mabini. Ngunyan, sa detalis na kan mga barita sa Radyo Lokal, pinagpresentar na kan lokal na gobyerno kan Ligaspe ang mga aktibidad para sa celebration kan Maibalong Festival 2026 sa Ginibong Press Conference kan nakaging Biyernes. Maabot sa 36 sa aktibidad may din kan publiko para sa celebration kan Ibalong Festival. Kabilang digdiang street presentation, mucha ng Ibalong 2026 na konsidera ko lang premyo nag-arat, nagahalata. Sigon ki City Councilor Sunshine Imperial ang chairman kan Ibalong Festival 2026. Sa Ibong Dorado, sinabi man ni Mayor Hisham Ismaela na preparadong-preparado na ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pagbupon kan Ibalong Festival sa babot na Agosto 7 kan presenteng taon na konsaina matapos manini sa babot na Agosto 23.

talagang marautan ka buktakan kan panahon na natendid mga tuga ng pag-asa. Abo gari magsimbagan kahapotan kan mga taga-media. Del aram tama sa lingon yan, signal number 1 yata. And then igwa kinaglawa sa barita ali duman sa national. Nagari na sa signal number 1 ang probinsya kang Albay suspended on klase. But as of this time, hindi pa po tabing pigwa palawas. Wala pa rin na nagluluwas na suspension sa advance in Dey pa na po tabi kinaglulubos na informasyon ali mga tugang sa opisina kang CDR Rim Oligaspi. Nangatulog mo siguro sa mga taga-provincial government bata pagminsan ba gusto nila permisyon ang nasa highlight. Mianta Santo sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal at mga residentes kan barangay ang pinagtawaning importansya sa gigibon na state presentation bilang parte kang selebrasyon na Kanibalong Festival 2026. Inilaging pay ni City Councilor Charlton Lahara ang chairman kan state presentation Kanibalong Festival. Sayang sinabi na maabuti ang madiskubre ang abilidad kan mga yaon sa barangay na kunsain na. Igwa ini kikanya-kanyang aktibidad kung kaya pinagtawan niya kay magkakanigong importansya. Sinabi pa ni Lahara na sa presente maabot na sa 5 contingents ang nag-entra o nag-signify na sila ma-entra sa street presentation para sa Ibalong Festival 2026. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, anda naman ang lokal na gobyerno kan kabalig na paulion ang mga pamilya na kaisa sa mga evacuation center ni inot ng pinag-ibakwa dara kan pag-alboroto kan Vulcan Mayon. Inianaging payag ni Mayor Caloibaldo sa ginibong interview sa kan Uragunus. Sayang sinabi na sa presente palago silang nakikipag-coordinar sa APSIMO. Tanganing magkwaking magkakanigong abiso kung talagang pwede nang paibakwa ron na. Ipinaliwanag pa ni Baldo na tatawan man nila kayong magkakanigong ayuda ang mga nag-isa sa evacuation center bago ini paulion sa mga lugar na silang pinag-iistaran. Sa presente, maabot pa sa 270 pamilya ang palago sa nakaistar sa mga evacuation center na kung saan pinagdarainin sa mga lugar na pinagigibong evacuation center kada beses na iguanin kalamidad na minatama sa palibot. Kailangan mantabi kay Mary Libanga asin good morning mantabi kay amigong Edgar Lucena dyan sa Banuan kan Kamalig and of course nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga-Idaralo si Kapitan Roy Marco. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal panagos magilang pinagsagawi bong monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIBOX sa Bukal Bulkan Mayon in huli man sa nagtitinir man giray ang lewat na pagalangkaw kan mga aktibidad kaini. Sigon sa naging payag kan FIBOX nakapag-resoing maabot sa 29 volcanic earthquakes asin man 11 rockfall signals sa bilog na mag-aga. Sa ngunyan, mantinido manggali sa alert level 3 ang kamugtakan kan Vulcan Mayon.

0: Ayan ka santo ngunyan sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado, na, sa lado lokal na nanindugan ang sarong kagawad kan Barangay San Roque sa syudad ng Tabaco na igwang rason sa likod kan dahil niya pag-atender kan flag ceremony kan barangay. Inilaging pag ni Barangay Kagawad Jerry Binalia matapos sa suspenderon ini kan sanggo ng paglungsod ng sarong bulan. Sa sayang payag sinabi kay ni Desya nag-atender huli tapig pigpapasok kan subutsa kan sedang kapitan na. Basado sa record na ipinalabas si Barangay Captain Toto Mobiles, mag-phone pagkantaong 2020-2024 din na nag-atindir kan flag ceremony as in iba pag-aktibidad sa barangay ang nasabi ng kagawad kung kaya nakapag-sumiter man siya ng reklamo sa sanggol niyang paglungsod. Ipinaliwanag pa o sa ibong darado sinabi man ni Banalia na ni Binalia na naman si Damakwisyon pa sa naging desisyon kan sanggol niyang paglungsod kan Tabaco. We, buti nga! Yan mga tugog ang detalis kan mga barita sa lado lokal. Ang detalis mo kan mga barita sa lado nasyonal. Pakalisin, hanap buhay.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Ano oras po mga tugan sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 43 minutos na makalisa na alas 4 ni alas 5 ni pagkaga.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Good morning, Matabi Kerwin Fortes. Erwin, good morning. Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal, liwat na nagsumitin yung sarong resolusyon si Norden Zamar, Representative Nico Raul Daza. Ang sarong prosepesoring na liwat na nagagad ay Oktaban SKSN Barangay Election na sa mabot na Nobyembre 2020 sa isa. Sa ipinagsumitin na resolusyon ni Kagawad ni Congressman Daza, ipinagsumitin kayo ng House Bill No. 10407 na konsen pigagad kayo na Oktaban eleksyon sa inot na Lunes kan maugibuhon sa maabot na Nobyembre 2028 ang barangay eleksyon na. Sayang sinabi na talagang igwaki problema ang pinagmamati ang Pilipinas, particularmente ang energy crisis, kung kaya napapanong subot na demo na ipaglabos ang nasabi ng eleksyon na. Tango niya, nag-ahanda na ang Commission on Election para sa nasabing barangay election. Alagad na, nagpasa ng resolusyon si Congressman Daza. Sayang sinabi na sa presente, talagang kadakol-dakol pang problema ang pinagatubang kang Pilipinas, particularmente ang financial crisis. Sa ibong narado, sinabi man kang Department of Budget and Management na nagpapautob ang government kaning wide austerity measures para masiguro ang puno na sa publiko na mapapaduman sa tama. Particularmente sa fuel subsidy, food security initiative, livelihood assistance, naman ang transportation support. Sinabi pa ni Daza, lakod in kaso maaprobran sa mas lalong madaling panahon na ang barangay as in SK election gigibon sa maabot ng Nobyembre 2028 as in matukawan mga elihidong opisyales pag Disyembre 1, 2028. Pinagsugo man sa nasabi ng House Resolution Number 10047 na ang department na ang COMELEC kasi ng Department of Local Government and Department of the Interior and Local Government na magbilog ng implementing rules and regulations para maisabatas ang nasabi ng Prosopesong Leia. Good morning, amigong Ulian Luna. And good morning, Matabi Kikagawad, Erna Monreal, and of course, Kina Tripolka Velasco. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, mantinido manggay ang Pilipinas sa mga nasyon na maluy ang performance pag-abot sa accountability sa bilog na Asia. Basado sa informasyon na ayon sa 2026 Atlas of Impunity, mantinidong kabilang ang Pilipinas sa mga nasyon na maluloy ang performance accountability sa South Asia sa ibong kan pagiging saro sa mga pinakaaloy ng electoral democracy sa regyon na. Sa ibong nalado, sinabi ni Pastor ni Alecor Panao, ang University of the Philippines, Nagpapailing sana ng maluyan mga opisyalis kan gobyerno sa pagresolbir kan mga problema ang pinagatubang kampalapinas.

Mientras tanto, sa ibang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, dakulang pagtumod ni si dating presidential spokesperson ng Salvador Padilla na pwedeng maging presidente kang Pilipinas. Si Robin, si Senador Robin Padilla, orasan ni magkandidato bilang presidente si Vice President Sara Duterte. Sayang sinabi na kung in kaso magkandidato bilang presidente kang Pilipinas si Vice President Sara Duterte, kung kaon kaning running mate si Robin Padilla, dakulang chance sa kanya na maging presidente ka nasyon orasan matapos ang termino ni Vice President Sara Duterte. Diyos ko na sa naman si Panilo. Bata nagkailingan kami kaya ni Atty. Panilo dyan sa SM Legazpi. Sabi niya, oh, ikaw palaw si Jess Magallanes, pwede magpa-picture kita. O, di sige, wow. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal, pinagkwestiyon ni dating House Speaker and Light of Representative Ferdinand Martin Romales ang pagiging patas kan Office of the Ombudsman sa pinagsasagibong investigasyon laban na sa iya o lisubot sa paggamit kan mga tisigong dati ng komisyon ang kredibilidad. Ini ang naging payag ni Speaker Romales matapos sa sabihon na ni Ombudsman na Crispin Remulla nag-iiro na ang kasong pinagsampa kontra sa nasabi ng dating Speaker na konsaina kabilang sa mga pinagbasero yung naging testigo ni dating Congressman Saldico Canaco Bicol.

0: Ngunyan sa detalye sa markang mga bareta sa Lado International.
1: Bareta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International
0: News. Ngunyan sa detalye sa markang mga bareta sa Lado International, pinagkantsawa ni U.S. President Donald Trump ang International Criminal Court. Inultisagun sa presidente na ipayin nagpapalasing warrant o baris kontra sa iya sa ibang mga batiko sa pinagigibo niya sa ICC. Sayang sinabi. Sayang sinabi na dahil hanggang siya mapulo sa kuna dinarurumpag ang ICC ni hulit na nagiging bayad ang subuti ni kanagkapira. Ipinaliwanag pa ni Trump na kuning kaso sa panman siya kimagakaning kaso sa ICC tulos niya inyong sisimbagon asin kukwestiyon niya ang kredibilidad asin ang autoridad kan ICC sa pag-imbisigar kan kaso kanagkapira ang leader sa bilog na kinabahan.
1: Express Barretang Artista. Ay. Showbiz News.
0: Ngunyan sa detalye sa mga barita sa lado ni Showbiz, ang paluwasan ng kasimbagan ng Movie Television and Radio Classification Board, MTRCB, kasabay ng mga legal counsels kan ABS-CBN na sinman kan GMA, kasunod kan controversial na kinakabiltuan kan It Showtime. Ini ang naging paig ni MTRCB Chairman Lala sa Soto. Sayang sinabi na sobra-sobra na ang pinagigibong pangbabasos ni Vice Ganda sa nagkapirang guest kaya nasabi ng non-time show kung kaya kinakaipuhan subota na magibo naman siya daki magkakanigong desisyon na magigirumdo mo na nagkapirang bisang pinadaraning subpina ka na MTRCB ang It Showtime ni Vice Ganda kasarabay na nagkapirang TV host kaini.
1: Buragon Barreta Express Barretang Sports
0: Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lalo nin karawat laog na sa finals kay Mubadalab DC Open si Pinay Team Star Alex Iana ini matapos sa period kanya semifinal round ang dating number 1 na si Noemi Osaka. Inot lang nakuha, inot lang pinagdominan ni Alang inot na set ka nasabi ng kawat na konsay nakakuha ni K-score na 6-4, 5-6-2 na puntos. Ilan ikaduang pagkakato na makalog sa final sa WT 500 level ang Pinay Superstar kan Pilipinas. Yan mga tugang ang katilipunan detalis kan mga pagbabarita ang unyan pong alaw ni Lunes at Res kan bulan Agosto 2020-2026. Sa liwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabarita. Salwasan si Manoy Alan Lopez sa ito na si Manoy Andy Marigalejo sa Lado Technical, si Manoy Tope asin naman sa tower si Manoy Jules Valderrama. Sa mga nag-text, sag-like sa Facebook, salamat tunong tabi ning Marhaya ko pang sedong nakasabay si Jess Magallanes. May nawalat kang tataramon na, dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan, basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, Murago.
3: Basta Bicolano, Murago.
2: Basta Bicolano, Murago.
0: At Diyos, maray na aga Bicolano.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa kape at kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Needs Rosal ng Needs Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Minis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Minis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Minis Wellness Center region-wide.
4: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Minis Cafe.
5: Ako po si Ariel Dae, taga-Banuyo, Pilar Sur, Sugod. Matagal na po ako na hindi nagkakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, katasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Cafe.
6: Ako po si Chelmar Bidan. Before ako nag-take ng Nins Coffee, bali nagkaigo ako ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, ano, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so, pag, ano, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Ang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
7: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pulbar kayo din na kaping Minis Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kanhinot nga ni, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa box. Kang nainom kan agong ko, nawara ang pag-anin niya, ang paghingal niya, maski nga na mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inong kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
4: Hello sir, anong pangalan mo?
8: Sige, Spam Maldo, Maranjay, San Agustin, Buasan.
4: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
8: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako.
4: Mayroon ka. Anong maganda dyan sa'yo?
8: Nakakatulog po ako.
4: Nang maayos. Yung pag-CR?
8: Yun po. Yun yung maganda nun. Sana araw-araw na ako ng CR.
4: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
8: Tatlo
4: lang sa isang linggo?
8: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
4: Nakaka-dobli
8: pa.
4: Ay, wow.
8: Nakaka-dobli pa.
4: Ano, so, masarap ang tulog?
8: Ni-dire-diretso na po yung pagsiyan.
4: And thank you.
9: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. No, matake po ako ng Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagtakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
10: Ako po si Joby, station manager ka, Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng bayo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3, or 4 na aldaw. So, feel nga ko kayo may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng tayo, lalamamatean ko. Iga kaikuanan ko na magbuntak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpa-share ako sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kang products. Bata nga ni magpapirma kang contra para sa radio program niya. So, pintawal niya ako actually ng 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house, ta bako man ako mahilig sa kape, ibinog tacos na siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pagmata ko. Makulugan sa palyo ko. So haros di ako makabuwag, kaya pati uyuhan ko makulog. So sabi ko, balong ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, numatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmati ko, nag-ian sa palyo ko, nawara talit-diit na sukulog kang kabada, kung uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang laukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
11: Hello, madam.
12: Hello po.
11: Anong pangalan mo?
12: Sumigat po.
11: Okay, bumili ka ng kape?
12: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko.
11: Ano nangyari sa panya?
12: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Minins kape yung bago niyang ano, product. Ah. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-gising ko, pinuntaan ko agad siya. Aba, naka-ano na siya, naka-upo na, nakatayo na. Pinagmamasdan ko lang. Ang sabi ko, ay, tutugtog pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano yung araw. Tapos, pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, hanggang ngayon, ano na rin yung ano niya, yung kalusyon.
11: Nakalakad siya.
12: Nakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung ano niya, yung puhod niya. Hindi na ano, hindi na uba.
11: Ma, ano pang pangalan mo?
13: Maricel po.
11: Taga saan ka?
13: Taga Montalban, Rizal.
11: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
13: Yung masasakit ko, minsan nagbabara ko. Parang nagbabara yung mga ugat. Naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalkikate ko.
11: Binabangungot ka na ba?
13: Opo, no. Hindi ako nakakatulog eh.
11: Ilang oras na lang tulog mo?
13: Isang dalawa, tatlo.
11: Kaya naisipan mo nang magpa-detox?
13: Okay, pag umuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kayo sa radyo.
11: Nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
13: Yun po yung minstock.
11: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
13: Yung ano po, yung pagdumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
11: Wow, yung pagtulog mo?
13: Maganda na po. Pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
11: Ha, dati ihi ka ng ihi?
13: Opo.
11: May mga ilang beses?
13: Isang beses. Eh, dati po. Teras oras ata.
11: Aha, kaya ngayon, nag-decide ka na hindi lang kape ang makakapagpagaling sa'yo, kundi detox. Opo. Kaya detox ka na ngayon.
13: Kasi po, iba na nararamdaman ko parang tutak po. Puputok.
11: Puputok? Nararamdaman mo na yun?
13: Parang may kumalam.
11: Bakit hindi ka nagpapadoktor?
13: Takot po ako.
11: Ah, takot ka sa karayom?
13: Oo. Oh. Wala akong tumata pa ko sa hospital eh.
11: Hello, sir. Anong pangalan mo? Taga saan ka po?
14: Pagkarao.
11: Oh, sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo?
14: Hindi na akong maangit.
11: Maka mo. Oh, so yun lang. Tapos, anong problema mo sa pag-CR mo?
14: Kailangan yan lang. Kaya tumat. Inumakunin ka.
11: Oh, that.

0: oras.
1: Mga 9 po.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Oh, di magayon ano, kumpleto ko na no. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarayuma-rayuma.
1: Ay, may.
0: Oo, kaya basta kang naginom ka kang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon na no. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Miss Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Miss Wanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Parok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Miss Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Miss Wanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Basta Bicolano o Lagoon!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalaga ang paalala.
7: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Eksakto na 6 minutos pasado alas 6 din pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagubon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Ano, Diyos maray na aga, sendo ka boss, magatugang, aldaw kita nin Lunes. Primerong aldaw po sa Lunes kan Agosto, fetsa tres na tulos. Siyempre, rebana naman kita sa programa sa oras na ini, alas 6, agad alas 7 na naman. Ngunyan pong aldaw nin Lunes, inipuan sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, at your service! So mga maruluwas, so mga amay na maireskwela, pasiguro tabi nin payong, ta bigla siya ng minauran, ha?

Sige, oralay-ulay naman kita tabi mga tugang sa mga nagkapirang tema ngayon pong Lunes. Mga issue lokal, nasyonal, maging internasyonal. Ito pala na cargo ship na pinalayugan ng bomba, rocket, missile dyan sa may Black Sea. May Pinoy pala naman ng mga tripulante tabi and sigon sa report, tulong Pinoy ang binawian ng buhay. Hirak man ano. Kaya kung may mga partidaryos kita na ang trabaho dyan po sa mga barko, lalo na sa mga cargo ship na nag-aagi dyan sa mga arog kena porsyon kan kadagatan, medyo pagtaga abisuan ta na maglikay-likay pirmi dyan. Nadadamay kan mga giyerang ini ano? Ano ang mga bareta at tango niya na aldaw sa lado, ano ni? Dahil gaya ko digdi sa lado, lokal pala na. Kanyaan ko digdi, kadaklan, puro nasyonal, puro sa may kinaaraman sa kuryente. Sabi ni Manny Pangilinan kan Meralco, masara na sa nadasinda. Kaniguan man, sir. Sige na. Pahaloy. O di papaano yan, kung magsaraan Meralco, di papaano sa mga nagpapara, gusto magpara sa sangsang kan Meralco, di disalbay, aber daw. Takun masaraan Meralco. Di rimati, unsya miso sa endong mga plano. So, kamugtakan kampanahon tamo na tabi mga tugang ang bagyong si Luis. Ang kuya na po ini, ayaw na duman sa pinaka-norte ng parte kan Luzon and sabi duman ini sa may parting Aurora, Cagayana. And sa enda pong ipinalawas na weather bulletin number 7, kasubagong alas 5 ning amay na pagkaaga. Mantinido po daan kusugman kaini and yan lang ta medyo sabi nga ni kyan stationary da sa may parte kan kadagatan sakop kan Aurora. Nasa 130 kilometros sa sirangan sur na sirangan kan kasiguran Aurora. May puwersa po ini kusog na paros na 55 kilometro per hora. And syempre, Iguaman nag-aabot sa 70 kilometers per hour na gustiness. Medyo makusog yan. Digdi po sa Bicol, ang sulamenting kasabay sa nababandirahan kan signal number 1, ang norteng portion po kan Camarines Norte, inipuan mga banuaan, Arog Candae, Talisay, Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga, saka Vinsons. Iyan man sa natabi ang mga lugar ta sa Bicol na sakop and sabay sa typhoon signal number 1. Kasun mabaga sukatan doanis na damay sa signal number 1. Anong? O ngunyan, iyon na lang po yan na porsyon na iyan kan Cam Norte ang sakop sa signal number 1. Kaya di pong bagyong si Luis. And sabi nga ni, ini po da mga tugang may, ano ni so apod ninda, Pujiwara effect ba yun? So nagpigihigop, sumaluyang bagyo, pigihigop kan makusog na bagyo. Tado bang po kaya sa may parte pa kan tahaw kan kadagatan sa Pasipiko, igwaduman super typhoon, inupong inapod na pangaran na international name na Dolphin. Yaon po duman, may saro duman na makusugo na bagyo. Kaya ini po da ang maluyang bagyong si Luis, kumbaga makurbada ini yo ma ang direksyon magiging kuyan ano ni northeast yan pasiring sa kadagatan ha? Pero sabi nga ni malandfall da ini at diyan sa may parting Cagayan inda sana. O
Pero pigaran tabayanan tayo ni kita digdi sa Bicol, sa iba pang parte kan kabikunan, lalo na digdi sa to Salbay. Siyempre ang epekto kaya digdi sa to ang pag-uran-uran, ha? Kaya subago nagpaabot na kita ni patara-tara na sa mga maruluwas amay, mga estudyante, lalo na sa mga chikiting, medyo pasiguro magsulot kapote, magpayong, de magparapauran. Ta dipisil ngunya na panahon. Masakit ang buhay, mahal ang gabos, barakalon, serbisyo, kung magkakahilang pa, Diyos ko po. Masakit sa buhay ngunya na panahon. Kaya magrilikay kita na dahil magkamati, ha? An ERC mga tugang, pig orderan, o kaya nag-orden an ERC ni pug electrification, ayun na si ERC nga ni. ERC Electrification Regulation Commission sa Meralco, nakamungaya dyan sa Meralco. Oy! Ibalik niya nindo yan na 9.5 billion ha, sa mga customers. Yan. So gustong sabihin, gulpi nang nakubra kay ning Meralco ano. Pero sabi pa ni Pangilinan, masara na nga kami. Kaniguan ka man, sir. Limpak-limpak na pala ng sendong nakulimbat sa mga customers. Pagkatapos, pirdida kaya kung idadagos na mga tugang na ang systems loss hahalio na sa mga charges sa customer. Kaya mapipirdida sinda, kaya masara na sa Admiral ko. Sige na. O, anong problema dyan, Aberda? Kami digdiyo sa aliko. Bako? An marimati ka ni so mga official ta digdi na yun, nagpapara sa sangsang kan Meralco. Ta papaano na sinda. Wara na sinda so plano ninda, rimati na. Nabungkag na. Warog pa kayo niyo. So, saru pa. Ini pong National Electrification Administration, igwapo daan ng mga local officials, Kuya Tupi. Sabi ka, National Electrification Administration niya, there are local officials, mga mayor, congressmen, are not paying electricity. Nailing mo na yan. Sinda na sanan maray. Dahil nagbabarayad mga tugang, kaya daan mga kooperatiba sa mga arog kaining lugar. Ano yun, ako lang digdi sa to sa Bicol, kunigong mga arog kaniyo, ano? Kinumpirmar mismo yung kaniya, tabi? Oh, aber daw. Kaya daan sa mga kooperatiba, siyempre, itcha-charge iyan sa mga consumer sa paagi po kan systems loss. Nailing mo na, kung may mga siring manangad talaga. Sa bagay, kinumpirmar na nga ni kan NEA, kan National Electrification Administration, na ikaw talaga da ang mga local officials, mayor, congressmen, na dahil nagbabayad ning konsumo ninda sa kuryente, kamanga daing supo, ganun. Pagkatapos, siyempre, so kooperatiba man, dahil manggayod nakakahirit, at siyempre, nagkukontinuar, pero sala. Dapat arog ka yan, kung iguaman ang gad ka yan, natatanay nindo putulan ng servisyo kang kuryente, tangarig magbayad. Kung mga ordinaryong consumer, sarong bill siya na nga ni. So panahon na talagang puputulan, abiso ang tulos nindo, and then kung talagang dahil makabayad, piputulan nindo. Kung natay nita kung mga politiko, natatanay nindo kayang pugutan ng payo yan, abil daw. Sala iyan, nag-ibon nindong iyan. Oh, abe daw. Dapat kaya kainiman sa niya, dapat kaya ni pigladlad na ninda sa mga lugar, pangaran, kung mga saisay ni mga yudikabrang ini. Tangarig magkararamang kan tao na mga daing supog, ano. Oh, sabi mismo ka niya, abe daw, tatsan hanapong kudigdiso sa tuyang bareta kayan, na pigkonfirmar ka National Electrification Administration. There are local officials, mayor, congressmen, not paying electricity. Kaya charge da sa mga kooperatiba, and then siyempre sa kooperatiba man, ipipasa man sa mga consumer sa paagi kan systems loss niyan. Saka di kita naingurangan ka, papasang kan mga babayadang ka ining mga yudikabrang, ining mga daing supo, gano'n.
Inda ko lang kung sa iningni yung iniyuso administrador kung kaya niya man na puro man baka kung puro man siya na siya daldal dahil niya man kayang ibuyagyag sa publiko kung mga sayri sa ini sa inang mga lugar yan. O, kaya dapat ihiladlad niya yan dahil pag para puro siya naman siya ngaw-ngaw. Anong malay ta? Ay, gwa kita digdi sa Bicol kay yan. Aber daw. Ano sa iling nindo? Dahil man daw kita digdi sa Bicol kay yan. Tamis mo na tabi so National Electrification Administration ang nagladlad kay niyo sa social media eh. O, kinumpirmar pati. Nailing mo na yan. Sa bagay, kahit tumanagad, narumduman ko sa mga kanso kahit itong mga panahon pakanaleko, iguaman agad kahit itong mga tugang mga report na ngaya uncollected na mga babayadan, arrears, and unmayormente di mga tugang na nakakakumiter kandarakulao na utang sa kooperatiba. Mga opisina di gobyerno, nailing mo na yan. Ang rason kahit ito, kung nata-daday nakakabayad ang mga opisina di gobyerno ini, ta aloy da kaya paano mag-release ning kwarta ang gobyerno yun pero siguro dai manggayod ning problema kung delayed lang okay lang basta ang importante nagbabayad ano mo man sa nabaga sa gobyerno kaya ang pag disburse baga minsan ning kwarta atrasado man ang God o pero sa nagayod ki Vice President Sara ta ura-urada kastugan tulo siyang i-withdraw. Milyonis pati ang big withdraw. Suba-subaon mo yan, ha? Oh. So, yun yan. May mga opisina katulig di yun na challenge kahit to and din na big pressure so aleko kahit to. Lingaw na ugaringaw ko itong mga panahon na ito. Na iluwas sa publiko, arin na mga opisina ini, mga LGU, ha? Pero ano mo yan, mga LGU, local, mga munisipyo, mga municipal building. Napagsasaliri po kan LGU, hindi nakakabarayan. Inda ko lang yan. Kaya dapat siguro sa Aleko, iladlad nindo yan, arog kayo nang na-confirmar kaniya na igwang mga local officials, may nabanggit din mga mayor da sa ka-congressmen, na dahil nagbabayad kan konsumo sa kuryente, kaya sa kooperatiba, pipasa ninda, pipasa man sa mga member consumer sa paagi na po da kan systems loss. Kaya dapat talaga magiro ning makaskas ang mga legislador tadigdi na ma-amyendaran niya na batas dyan na ini po nagahali kay ning systems loss na ini tagarig mawara na kita nin magabat na paksanon kay ni. So yun ang importante dyan. Mientras tanto, putok man sa bareta kan weekend, so pagkakapiansa ni Bong Revilla. Nawara so visa BGMP. Kumbaga nakapiansa. Sa impeachment, sa pagpapadagos na tabi, ngunyan na aldaw, kan impeachment trial, ngunyan na Lunes, at siya na alas 10 nin pagkaaga, magiging mga mayor na testigo, mga taga-COA. Commission on Audit yan. And inida mga tugang digdiyo papatunayan kan prosecution at akan nakalis bagang aldaw last week an mga witness duman so duwang branch manager kan land bank so branch manager kan show Boulevard Mandaluyong branch sa kaso Deep Ed branch kan land bank yaon duman pigaw saysay ninda sa mga withdrawal milyones.

0: Monya, kung papaano po na ginastos itong pigwidrong ito na mga milyones. And it's all right. Sige, abang naman kita takan Miyerkules last day dahil ko nakailing ta brown out. Watchan ba lamang kung daing brown out di makailing kita kan impeachment naman bata amay pa alas 10 pa sa napuuna eh. Sige, erebanan kita sa programa mga tugang yaon dyan. Siyempre, tambukan sa tuya naman ang mga barata. Abangan sa tuya ang Buenamanong Barata.
1: Buenamano Barata. Headline.
0: Sa mga barata, tanangon niya na pagkaaga sa lado lokal, pinakainot na Bicol Coconut Trade Fair, gigibon kan DTI Bicol. Pagpapalangkaw kan pamasay pag-aadala na kan LTFRB. Sa Barreta National Co-Auditors, iyon ma ang pangunyan sa Impeachment Court. Barreta International European Union, nakatalaan man na magsagibon in tiripon para sa immigration crisis duman sa Espanya. Yan ang headline kan mga Barreta.
1: Buenamano Barreta, mga Barreta ng lugar. Local News.
0: Diyos maray na aga, ako po at sa inyo magiging tagapagbareta Manilito Sanchez. Sa detalye na kang bareta, nakatalaan ang ibuon ka Department of Trade and Industry dito sa Bicol, ang pinaka-enot na Bicol Coconut Trade Fair. Sa fetsa 6, sa good 9 ngunya na bulan, sa Festival Mall, duman sa Alabang Mountain Lupa City. Segon sa DTI Bicol, piglalauman na mapartisipar sa nasambit ng trade fair and foco mas o menos mga 40 gayo ng mga MSMEs. Inipuso mga saralit na mga negosyante, micro, small and medium enterprises. Nakasabay sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, hali sa iba-ibang probinsya kan Bicol. Itatampok sa 4 na aldaw na aktibidad ang manlain-lain na produkto gibos sa nyog, kasabay digdian mga pagkakan, inumon, health and wellness products, home decor, asin diba pang produktong gibuman sa nyog, gikan sa mga lokal na mga negosyante. Obeto kan trade fair na ini na matawananin mas maiwas pa na merkado ang mga produktong Bicolano asin mas pang mapakusugan industriya kan nyog sa Bicol. Sa ibang barata, sa likod kan pagkabigo kan makalaog o makalaog ang personay kan BFP, pinatunayan ni Paolo Guela na ang tunay na pagserbi sa kapwa na nasusukol sa posisyon, rango kaya uniforme. Hulyo 24, ngunya na taon, mientras pauli sa bulan Sorsogon, matapos na maipararom sa physical agility test bilang aplikante sa ararom kan emergency medical services category, nailing kanini Guelan sa rong aksidente na sa tinampo kung sa nagsapanin seryosong mga tama o lugad sa payo ang sarong biktima. Tulos man kanini ginamitan sa iyang karaman sa emergency response sa pagikan pag-organisar sa mga taong nasa lugar, pagpaapod sa Municipal Disasters Reduction Management Office, asin man sa emergency hotline 911, pagkontrol sa bulos kan traffic o sin pagsiguro sa kaligtasan sa pinangyarihan kan aksidente. Pinaeksamin sa kondisyon kan biktima sa pagikan airway breathing, asin man circulation assessment sa kaisinagibuan DCAP BTLS trauma examination. Tangari gidi maraman ang posibleng tama. Nagtinir si Guela sa lugar sagod sa mag-abot and rescue team kan disaster office asin ipinasa na kainin sa iyang assessment sa mga responder asin mag nagtabang sa pagpapakusog sa liog kan biktima asin man pagbugtak nin cervical collar pagsakay sa spine board asin man pag transfer kani sa sasakyan sa ambulansya. Segon pa kay Guela, mantang daiman matrayumpuan sa iyang application sa pagiging miyembro kota sa BFP, lalo sa nakining pinagtibayan sa iyang kamautan na padagos na makaukod magboluntaryo asin magserbi sa oras nin pangangaipo. Mientras tanto, at siyan babalikan ta, di ba, pang mga baretang yan sa lado lokal. Digdi kita sa report mo na ni Your Honor. Tatawan

0: Man onraan mga kabataan, duman sa siyudad kaniriga. Your Honor, Manny Joey, pasok.
1: Urago Laki Reward.
2: Yes, Manilito, good morning and maray na aga sa mga tagantabay. Ngunyan na daw ni Lunes, buwan ng wika, kan sa tuyang nasyon, digdi siyudad ni Iriga, tatawanin onra ang mga kabataan sa atyan na pagpuon kang flag ceremony alas 8 sanin pagkaaga digdi sa city or compound kan siyudad ni Iriga. Ini ang mga kabataan na maribay bilang kinataw bilang kagawad o kunsyal, vice mayor and mayor digdi sa siyudad ni Iriga. Alagat ini ang sabi ni Alcalde Rex Oliva, bako mga ilidong SK personnel ang tatawahan in onra, tanga ni matawan man in oportunidad ang mga na day nagkandidato ng mga SK kan mga panahon digdi siyudad ni Iriga. Araw kay ni ang ginibo o gigibohon ngunyan aldaw digdi siyudad ni Iriga na ipipresentar sa mga habitantes sa indang gigibo na flag ceremony digdi sa siyudad ni Iriga. Iguanin iguanin kabataan na ma-representar sa alcalde as in ma-representar sa vice mayor and kunsyal digdi siyudad ni Iriga. Kung kaya ngunyan na simana ang city hall iguanin mga bagong lalawgon ng mga kabataan sa nasambit na siyudad. Yan tabi Manilito sa tuwing impormasyon live digdi siyudad ni Iriga, mga tugang ni po si Joy Paisar siya basta Bekulano, Urago.
1: Urago Live Reward.
0: Mga youth officials yan tabi, Your Honor, so mga programa yan sa mga kabataan. Mientras tanto, eksakto na alas 6:31 na ni pagkaaga, balikan tanaan sa tuya mga nagkakalagagawang pang mga bareta lokal.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lokal. Local news.
0: Popo na daman, naripason kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang gabos ng mga nakapendyenteng petitions sa mga pampasayarong bihikulo para isan sa pagpalangkaw ng pamasahe. Atod kan matinding epekto sa sektor kan transportasyon, lalong-lalo na sa sursimana na pag-ulantok ang presyo kang produktong petrolyo. Sigon kay LTFRB Chairperson Bigor Mendoza, initagarig na makagibuan board ni na magkakanigong lockdown para sa posibleng fare adjustment sa mga pampaserong jeep, bus, utility van, express, taxi, saka motorcycle taxi. Partikular na pag-aadalan kan LTFRB ang fare hike kan piston na mailangkaw ang minimum na pamasay sa jeep na 10 pesos. Kung aprobaran ini, maabuton sa 23 pesos na. Ang magiging minimum na pamasay sa jeep, nasa presente 13 pesos na minimum fare. Sa ibang mga bareta ng apudan, si Daraga Mayor Vic Perete sa Meralco na maglatag ngo nadaanin malinaw na solusyon sa nakulang pagkakautang kanalbay, Aleco, bago idago sa nanuman na plano kani na pagkuha sa operasyon kan Aleco digdi sa albay. Sigon sa alkalde, importanteng maray na maaraman ngo na asin man matawananin na solusyon ang problema sa utang kan Aleco. Orog na sa presente na naglilaom sa naini sa pagbakal kang kuryente sa WISM o kaya ini pong wholesale electricity spot market. Ang sistema gini nagdudulot bakos na siyertong presyo asin supply kan kuryente para sa mga tagalbay. Kailawan dun pa kanalkalde na dapat nga na natawananin pagkakataon ng Aleco na may pailingan kakayahan kaini na mapakaray ang serbisyo o rugpa na manarilisar na ang proyekto ka national government para sa rehabilitasyon sa mga substation kan Aleco. Labi sa 200 na ready-to-eat food boxes ang pigawaras kan DSWD Bicol sa mga pasahero pasiring sa Catanduanes na na-stranded dyan sa Tabaco. Kasunod ma, Agosto 2, kasunod kan suspension sa mga biyahe sa dagat dulot kan bagyong si Luis. Magirumduma na pigtaas kan pag-asa, signal number 1 ang bilog na probinsya kan Catanduanes. Maginang pirang parte kan Bicol uliman sa epekto kan bagyo. Alagad sa presente, balik naman sa normal ang biyahe sa Gabos na Pantalan sa Kabikulan. Sa ultimo tambareta sa lokal, naging matrayong po ang ginibong blessing and inauguration sa bagong duwang eskalo na classroom school building sa Peña Francia Elementary School sa Daragalbay. Obeto kainina, iyon na mapaiwas pa ang pasilidad asin maparay ang kapalibutan sa pag-aadal kan mga estudyantes. Mientras na pinag-inauguraran man ang bagong sarong eskalon, alagad duwang classroom school building, duman sa Matnog Elementary School sa Daragalbay, kanakaagingal daw, presente sa programa. Ang Nakubicol Party List Congressman Alfredo Garbin Jr., mientras na nagpasalamat man ang mga opisyal kaneskwilahan, seriman mga barangay sa proyektong mag-siserbiman sa mga evacuation center, kung yan sa panahon nin kalamida. Alas 6:34 na.
1: Buena Mano Barreta. Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Mga bareta sa lado nasyonal, malaog na ngunyan na simana sa audit phase at impeachment trial kontra sa Vice President Sara Duterte matapos na iatubang kan mga nakaging aldaw ang testigo nagpapatunay sa pag-disperse sa kapag-withdraw kan 612.5 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President, siringman sa Department of Education, DepEd. Segon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, masunod na maampang sa impeachment court ang mga testigo gikan sa Commission on Audit. Tagarig na ipaliwanag kan mga ini kung papaano ninda pig audit and confidential fund sinman ko nakabase sa mga patakaran sa liquidation na sinman sa mga pig-sumiter na supporting documents. Enot subot na matistigo yusin da dating COA State Auditor Roderick Wamil, Presenting Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo. Sunod man na maatubang si House Legislative Information Resource Management Department Director na si Maribik Pareha. Nai-report man ka Department of Education ang matrayumpo na pagbawas sa mga paperworks kan mga paratukdo sa bilog na nasyon. Segon ka Education Secretary Sani Angara, minabot na sa 57% ang nabawas sa paperworks kan mga teachers o kaya mga trabaho kan mga inikonektado sa pagproseso kan mga dokumentos, office works at siniba pang kapareho na mga trabaho. Sa pagi kani mas nakakapag-focus subot ang mga paratukdo sa indang pagturo sa mga estudyantes. Padagos mga subot ang pag-hire kandiped sa mga non-teaching personnel, tangarig sindanan maging in charge sa mga paperwork.
1: Buena Mano Barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Nakatalaan na magsagibon in meeting asin inipag-titiripon ang European Union tangarig na madiskuter ang immigration crisis duman sa Espanya. Segon sa European Union, sagibon meeting kan 22 na miyembro ng mga estado sa agang Martes. Nagkapira sa mga nakatala na tukaroon sa meeting iyo ang pagpapakusog kan external borders kan European Union. Magrumduman ay guwanin maabot sa 60,000 lampas na mga migrants gikan duman sa Morocco ang nagralangoy sana. Nagralangoy sa iba? Pasiring sa teritoryo duman sakop sa Espanya. Sports Balita.
1: Buena Mano Barreta. Barretang Sports.
0: Sa tennis, na Oktaban, pinag-aabangan na finals kan Mubadala DC Open sa Washington DC ulikan maraot na panahon. Orinal inikutan na naka-schedule mapun ang laban ninda Filipina tennis star Alex Yala saka world number 3 Jessica Pegula. Alas 2 sininbanggi, oras yan iglisato sa Pilipinas. Ulikan makusog na oran sa kakikilat, dumaan, nag-abot sa tulong oras na Oktaba ang ralaban. Kaan magpadagos na ang torneo, nako ani Pegula, enot na set sa score 6-4, sinangenot pa sa ikadawang set 2-1. Alagad, Liwat ining napundo giraray, huli sa Padagos na naman, napagbagsak nin nakusog na uran.
1: Buena, malo, barreta, barretang artista.
0: Mamundong Barreta sa Chika, binawian ni buhay ang veteranong entertainment journalist saka radio host Jupert Sokaldito. Iyan po sa edad na 65 years old, kinumpirmar ini sa OOTD Jupert and Chaps Channel. Ang YouTube show ni na Jupert Sokaldito saka director na si Chaps Manansala. Sa inda pong payag, nagpasalamat ang pamilya sin mga katrabaho sa Padagos man na pagpadaba, suporta sa kapangaji, saka suporta na pinagtatawakan publiko digdi kay Jubert sa laog nin halawig na taon. Kanbulan nin Hulyo, naghagad pa nin pamibi si Chops Manansala para kay Sokaldito matapos sini na makonfine sa Providence Hospital sa QC. Nin sarong bulan, huli yan sa anxiety, asin kakulangan po daa sa pagturog. Sa tuya ng Barreta sa Ludwig sa Dolca Department of Health ang publiko na sundon ang WORMS o kaya ini pong acronym na WORMS, WORMS. Initangarig po daan na makalikay sa Soil Transmitted Helminth o kaya STH infection dulot kan bulate. Kasabay sa mga lakdang ang tamang paghugas nin kamot, tamang paggamit nin CR, pagkaon nin malinig asin lutong pagkaon, so talagang lutong maray, regular na pagpapapurga asin pagsuulot nin chinelas o kaya sapatos. And worms, ang gustong sabihin po da, W, wash hands, and O, observe proper use of toilet, R, reduce exposure to unwashed, uncooked, and undercooked foods, and M, mass deworming, o kaya magpurga, mientras nan S, and but sabihin slippers or shoes. Yan, worms. Parte din ikan kampanya kan DOH ngunyan na National Deworming Month, tangarig na maprotiran ang lambang Pilipino. Yan natabi mga tugang, mga kaurago naman sa tuyan tampok na mga Barreta agang amay. Buwan naman ang Barreta ngunyan na Lunes, first Monday of the month, August 3, 2026. Nagpanday kan mga Barreta at News Director Annalyn Silanes, paan po ni SM Rod Perez, sa technical side partner ta Chief Manoy Tupay Dali. Sa tower, George Valderrama, Rain Bartolo, ako po at sa inyong naging tapag Barreta. Manilito Sanchez, please tambay lang, magapalagos pa kita sa programa.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
7: Josephine.
6: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
7: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
6: Noon, ilan na ang BP mo?
7: Ay, mag-160 ako.
6: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
7: Na-detox mo ako is 120 na lang.
6: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
7: Wala na.
8: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra di Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Sa 6:48 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Basta Bicolano, Uragon!
1: Sige, Diyos mo rin agagiraray sa mga parantabay naman niya to. Sa mga naka-tune in pa lang sa oras na ini. And syempre, sagot pa kita ng alas 7 na naman, ngunyan pong Lunes, fetsa 3 sa bulang kanagosto 2026. Anon mga issue tango niyan? Ini yung may, ano daw kung pwede man yan, posible man ini sa Pilipinas, ano? Dumanda mga tugang sa Netherlands, dumanda pig kukonsideran ninda na unsex daa. As basic human right. Yan. Nata data kay puaninda and iyan dapat igwa kaning sex life. Dumanda pala sa Netherlands mga tugang yung mga PWD, yung mga DS ano ni, yung mga disabled citizen. Pwedeng makaresibi o kaya igwa sinda ning nakatagamang pundo. Natangarig na man ito pambayad sa mga prostitute. Right. Matindi man ano. Maripan gobyerno doon. Ano daw kung posible man yan sa Pilipinas. Garo masakit yun eh. Bata may issue bagangon yan sa mag-ina na Loren Ligarda. Tagari gusto dang iset up si Executive Secretary Ralph Recto. Na may mga ano ni, may mga podka ini nakipag-engage sa mga actress, sa mga kwen daw ito, mga artista eh. Marisa nang na kuyan na unsyami kan NBI. Tumanda sa Netherlands mga tugang yung mga disabled citizen in the duman, pwede da makarasibinin pundo sa gobyerno na yan databi for payment sa mga prostitute. Sagod dosing beses sa kada taon. Biroon mo yan ano? Dosing beses, gustong sabihin, pwedeng bulan-bulan. Pambirang mo rin. Kaya sabi ko nga ni, kung sa Pilipinas, ini-Diyos ko po. Gari ka nakul ng mga kuang kanian, pwedeng ano ni, mag-avail. Sa kaso iba, maski dahi pa man disabled, pwedeng mag-certify na disabled na. Ini databi dumang kaya sa Netherlands ini po dang arong kaning gibo as form of physical and mental therapy. Yan, kumbaga bulong, kumbaga pampakusog ning lawas pa. Saka kumbaga pampakondisyon sa physical and mental therapy. Yan, maura ka nung. Sabi ko nga ni ano daw kung hindi sa Pilipinas, sigo amang kayan, delikado. Garigulpi ka niyan, magiging disabled person. Ay, inda kita. Ini, napasadaan ko man sana ini mga tugang. Tangin niya ako, medyo kakaiba man na barita ini ano. Yung baga, ano, sa Iling Nindong, kari medyo kakaiba man baga, may mga nasyon pala na agwang arog kayan, ano, na pwede kang tawanan, may pigya po provide sindang fundo. And iyan databi sa objeto na tangarig medyo, kumbaga magbarabas kog ang sa imong makukulog na mga kasu-kasuan. At saka kuyan man, magmarayan sa imong mental condition. Sabagay yan, aram mo bagaan sex kaya baga gulping binipisyo man talaga, no? Dahil lang pag abusuhon, tapag naabuso talaga yan, problema yan. Sabagay, gabus man na bagay baga pag na sobra, dahil data. Kailangan hapot digdiyo, syempre, igwa daw duman. At aram mo Netherlands baga mga konserbatibo. Saka iguaman daw dumalarog kaya na magpatol pa sa mga disabled na. Bakit so iba duman ng mga prosti, baka kung iguaman, baad kung medyo daiman magusto, baka nga kung madagusan pa iyan. Imbis ngayon na magray-ray ang pagmati, baad nga kung kabaliktaranan mangyari. Magturoog lalugod bayo pa, rimati ano. Hirak man. Oy, digdi kita sa Pilipinas, sa mga nangyari po digdi sa tuya, puro kwarta ang bigay restoryahan. Maray pasinda, puro makwarta. Oy, lingan mga issue ngon yan, ta puro kwarta ang mga laman, kan issue ngon yan tabing mga panahon na naman digdi sa tuya sa Pilipinas. Pero iyan po issue sa systems laws, dahil ta po iyan pig gigilid ha. Iyan po from time to time, permita yan na kuyan, pig papasadahan and igwa kita nin mga update dyan. Tangon yan nga ning mga panahon mga tugang, sabi ni MVP, Manny Pangilinan, sabi ko kasuba ako, na sabi niya, kung arog nga kani unpight, gari nga masara na admiral ko. Kaya pig challenge man kanso mga comment sa post niya, sige na nga ya. Sisay ngayon, tinakot mo. Kumbaga, mapapasubo lugod siya, no? Ah, mapapasubo lugod siya. Kundi ako, digdi mga tugang sa Kuya Nainay, sa Pigbuyagyag Kaneya, National Electrification Administration. Ta, ang sabi po kan National Administration, o kaya National Electrification Administration, ini po sa mismong kunyumpirmar kaneya ha, sabi digdi sa bareta and ini mismo sa mga bareta ni kasuudma. Inamin ng National Electrification Administration NEA na may ilang lokal na opisyal kabilang ang mga mayor at kongresista na hindi nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente dahilan upang paksanin ito ng mga electric cooperative at maipasa sa mga consumer sa pamamagitan ng systems loss charges. Ayon po kay NEA Administrator Antonio Almeida, personal na niya, napigkakaulay po daas sa mga opisyal na may hindi pa nababayarang bill at marami na rin umano ang nagbayad matapos na mapaliwanagan. Maray, kung nagbayad, alangan man. Kaya dagdag pa ni Administrator Almeida, maaring putulan ng serbisyo ng kuryente ang mga consumer, kabilang ang mga opisyal na ito na patuloy na hindi nagbabayad. Ay dapat lang sir. Saka kung iguaman iyan, dapat sabi nga ni Didi sa mga comment, dapat ngaranan mo ngayon sir. Paano ngayon yan? Natangayat tapag mga ordinaryong consumer lang, insigida, putultulos. Yung baga, maringison pati. Minsan mga, anibangani, kung baga mga nangyari kaya na minsan mga urag-uragon pa sa mga nagdi-disconnect. Sabi digdi sa mga comment, mga tugang, if ordinary consumers get named for unpaid bills, why not politicians? Yan. Kaya dako lang challenge po ini sa inya sa National Electrification Administration na kumbaga, natangaya tapag-arog nga ka ng mga ordinaryong mga member consumers, big nagkakangaranan nga nindo. Pero pag-arog kayo ng mga politiko, natataday nindo, banggito ng mga pangarang kayo ni, iyo baga, dapat lang, tangarig patas. Sabi nga ni Dinis Sarong comment, mali po, hindi po, ilan, halos lahat po. Kaniguan, grabe man, kung harus gabus. Kung arog na kinta kayo niyan sistema, kung mga politiko pala, mga mayor, mga congressman, dahil nagbabayad, dapat kani pala magpupursa naman kita na maglaog naman sa politika, dahil naman kita magbayad, arog pala niyang kayan. Masakit yan, ano? Pangalanan mo na para mapatawag sa Senado. Yan, may mga comments yan. Nagsalita din, ang titibay kaya nayaman palalo. Ano ni? Kaya grabe ang mga comment din ng mga tugang. Kaya naman pala tapos kaming mahihirap nagbabayad sa systems loss. Bakit hindi putulan agad at bakit isasama sa systems loss yung di pagbayad ng politiko? Takot kasi ang Meralco baka masilip ang kalukuhan sa billing. Yan. O, so mga kwan ini sa mga diba, digding comment sa Manila. Pero ang pigcha-challenge digdi mga tugang si Nipong sa Administrator Kaneya na ibuyagyag niya. Ngaranan niya. Takon baga arog kayanan sa endang mga nangyari. Ano yan? Haloy na pati yan na arog kayan na nangyari. Medyo kita baga papaano man yan bakong pata sa tuya na kita halawig na nimpa naon dahil magkita nagpaparibok baga. Tanong man nun, pagkaaram ta kaya, naarog pala niyang kaya ng sistema, takong kahit tupagay aram ta na yan, naarog ka ning sa kaman niya sa napigbubuyag-yag yan ng mga arog kaya na impormasyon ngun yan taman sa nanaaraman, siyempre, si sa ibagan maugma kaya ang tabi, administrator, naarog pa lang kaya na, tatangon yan mo sa napigbuyag-yag yan, mga ano yan, haloy ng pigigibo yan, mga sairisay yan, natatadayin nindo pigkakarastigo yan, pigtataraman sa nanindo. O sabi niya baga kon kanso na ipaliwanag niya da na sabihan niya nagbabayad naman daw. Kari baga may kuang ka pa an tunukan sa imong paya, gari so nag-aalangan ka pa, gari so nagkukontinuar ka palugod sa inda. Dapat nga ni, dapat agresibo ka. Dapat sumidyo gari dagit ang dating mo na, oh, ano ka mo? Tamiling mga politika ka mo, mga mayor ka mo, congressman, ay ka, di ka mo mabayad, ano ka mo, exempted? Oh, ano kamu? Kamu may saliri kan kumpanya? Kamu na ang gobyerno? Dapat mag-aarog kayo ng dating. Medyo agresibo. Bakong ang dating ang tuno mo digdi sa mga payag mo. Gari kuwang ka pa, nag-aalangan ka pa eh. Nag-ibo na ning katarantaduhan. May maalangan ka pa. Tamiling mga politiko. Pero pag mga ordinaryong Pilipino, intiro nindong bibaral balantulos. Sa kapirapatan mga utang ka yan, hindi na dapat maaraman ta. Mga sairisay ng mga politika yun ipigil sabi mo, administrator. Kumbaga sabi mo, ilang local officials, mayor, congressman, o mga sairisay yan, sa inalugar yan. Piraan utang ka yan, kasuarin pa yan. O yan ang mga dapat ang maaraman. Medyo bitin ang impormasyon mo eh. Lalong lugod na nagpapainit sa payuming mga ordinaryong Pilipino, consumer, kung arog ka yan, biro-biroon mo. Kasuarin pa yan, labi daw. Sige, taong bayad sa kuryente ta bulan-bulan. Ito palan, so mga politiko dyan sa lugar ta, palibre. Yung mga yudikabra, no? Mga daing supog. Kamuna sanaan maray palan, pag-arog ka yun eh. Kaya dapat ki Administrador Kaneya, ining si Almeida, day ka magtunong dyan, sir, sa mga arog sa nakaya na mga tataramon. O, human sana, inamin mo na, na may mga local official, kabali mga mayor sa kakongresista, na day nagbabayad kang konsumo, di, ibiyon mo na ang impormasyon, day mo kami pagbitinon. Bako, taramon mo, iladlad mo sa publiko. Unitabi yan o, mga daing supog na mga politiko. Yan! Unian utang ka yan, kantidad, dahil nagbabayad. Pirang ribo, kung bakong ribo, hundreds, thousands, or millions. Tara mo, tanganig, maging credible yan na impormasyon mo. Takun, angan man sana dyan, kari blind item, blanco, mayor, yung kanakul na mayor sa Pilipinas. Congressman, kanakul congressman. Baka tiyang kayan, pati sa mga mayor na dahil man nagigibo ning dahil data na dahil man gibong arog kayan, maadamay mo ta. Siyempre, mga mayor ngaya. Tapos kongresista. So mga tultul dyan, madadamay. Siyempre, kasabay sinda dyan. Kaya baka agadon sa imo, iladlan mo ngaya, Administrator Almeida, yan na pigasabi mong si Isaya na mga politiko na yan. Tangarig anitan ta. Bako, saka saro pa, yung pa yun ang riparo ta, maging katulig di sa lokal, hindi ko lang nyan. Tadayta na riparo naman dyan sa Aleko. Nabahad kun sa mga babayadan dyan, mga may darakulang arins, mga opisina kan gobyerno man sana. Ma-strictoon ka mo, intiro ka mong daing patawad sa mga ordinaryong consumer, pero pag sumang-arog kayo ng mga LGU, mga government offices, grabe ang kwanindo, grabe ang konsiderasyon. Pero pag mga ordinaryong consumer, minsan gari na nagluludlud na dahi panindulabang ikonsiderar. Pero pag mga nasa gobyerno, gari kamuso, kung pwede siya na, patawado na. Data yan, dapat patasan na. Mag-ordinaryong consumer, mag-politiko, mag-LGU, mag-government agency, patas. Kunday nakabayan, putulan, tapos. Bako natamiling politiko, ano palan, okay lang. May konsiderasyon. Pag sa ordinaryong consumer, ano palan, dahil lang. Dahil kuro konsiderasyon, rimati tulos, ay dahil data. O, kaya hindi pong pigbuyagyag na iniyo ni Administrator Almeda, Antonio Almeda kan NEA, bitin kami digdisertabe sa impormasyon mong ini, kumplituon mo. Saka iditalye mong biyo, si Isay, sa ina lugar, si Isay na mayor, si Isay na congressman, si Isay na distrito, si Isay na lugar sa Pilipinas, piraan utang ka ini from this period up to this period, yan. Inclusive date kasabay, bilog na detalye, uyan amount. Kung may breakdown, mas magray nga ni. Nabayada na, dahi pa. Tangarig, intirong maaraman kan publiko, biyo pa, human sana. Ipapara bitin-bitin, pag-arog kayo, nagpara-aralangan ka mo. Pero pag mga ordinaryong Pilipino, na ikamong aralangan, titira tulos nindo, biburuyag-yagan tulos nindo. Yan ang dahin data man sa endo eh. Bago ka mong patas. Dagdag pa niya, maaring putulan ng serbisyo ng kuryente ang mga consumer kabilang ang mga opisyal na patuloy na hindi nagbabayad. Ay dapat. Dapat kahit tupangan eh. Yan ha. Mga bagay na yan, pero mo ipapasa sa mga consumer sa tuya, tapos sasabi yun, systems loss. Anong klaseng mga kooperatiba man ini? Ano, digdi salba, igwa daw arog kayan tabi. Nag-aapot kita, ta, baka anong malay ta. Baka yung mga nabanggit na ini kan administrador kaniya, igwa man kita digdi. Anong magka-arama na. Bako sana sa mga ordinaryong mga syudadano consumer, iwan na ipit. Diit na babayadan. Intirong kulang na sana magludluhod dyan sa endo, dahil pa na ikukonsideran. Pag politiko, mga nasa gobyerno, okay lang ka mo. Sala ba ka? Sige na, talampas na kita sa alas 7 na naman. Maabang na sana kita at chance sa impeachment naman. Ta inipo so... pag-aparisir kan mga testigo dyan po sa impeachment and ini po sa mga kwan ini sa mga taga ano ni taga kuwa yan mga taga kuwa ayo po ang mga testigo dyan sa ano ni sa impeachment trial ngunyan.

0: Pwede po ang mga binasunod na maatindir and testigo Roderick Wamil, State Auditor, COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Ikaduwa si Celine May Del Campo, Supervising Auditor, parehong opisina sa COA. At saka si Maribik Pareha, Director, House Legislative Records. Nata po dati importante ini at tapos na ang unang kabanata, pinatunayan ng dalawang dating Land Bank Branch Manager kung paano gumalaw ang 612.5 million confidential funds, kung saan at paano kinuha ang pera. Ngayon, ang susunod na tanong ng prosecution, paano ito ginastos? Yan ang maaraman ta sa atyan. As long as param na po ang sedong lingkod, pero shoutout tamo na siyo mga nakantabay sa tuya sa Rad Ragon FB page. Si Ate Emmy Abunda Bahoy sa Barangay 27, Victory Village South. Good morning. Si Kuya Ryan, bilog na angkan kan mga Salcedo dyan sa Barangay Dita. Bilog na pamilya, Salcedo sa Indogabos. Good morning. Si Manong Erning dyan sa Gabawan. Good morning. Madam Unika Iha, Marina Agatabi. Oh, si Manay Tina Salsalami sa maurag na bareta so Witing Salbay, sabi ni Kuya Eric may paldudaan na politiko, sige na gayod bawi kan gasto iyo, pero dahil ko pa man po verifikadong maray, duman lang ki Kuya Eric muna ma-estudyar muna kita kan detalye ka ni basta ang sabi ni Kuya Eric ang bulada dyan sa tindahan ng tilapya sa may bugtong. Pero bako man initinda ning tilapyang literal. Gustong sabihon so mga kwan ini. So magkataning po bagay ni so saro, sabi nga ni kaniba iningaya lubungan kan mga gadan digdingaya sa may entrada so lubungan man kan mga buhay. Inda kita. O baya sa natabi, tama kuapa kitang detalye kaya ning dagdag. Saka ta mapagulay-ulayan na tingwits na iyan. Antabay na po kaya SM Road sa mga barata-barata la siyede. Param na muna ako digi sa programa. Ako po ang senang lingkod, Manilito Sanchez Babalos, Basta Bicolano.
1: Ako si Ronnie Tagasol-Subang City. And may check up ako na para magpa-detox, kaya lang dito ko lang pa sa budget, kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako, magaling na resultas ang blood came po. Puro negative lang po.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan. Unpar.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo pa Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka, pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: देता।
1: Broadcasting live, on air and online. This is MBM 90.7, Raju Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, 14 minutos na makalihis ang alas 7.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
4: Ulida
1: ang Urakon. Marreta, Marreta, Marreta, alas 7. Urakon, Marreta, alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, 1,300 na mga pasaheros na stranded sa mga pantalan kan Bicol kasudma. Siyudad ni Legazpi ang damdaman para sa 35th Ibalong Festivities. Sa mga bareta man sa Laucan Nasyon, House Inquiry sa System Loss Charges, ipigbusol na ni Representante Alvarez. Asin sa mga bareta man sa Luwas Kanasyon, nagkatulong persona gadan huli sa pagsabog kan bomba duman sa Russia. Ang detalyes taud-taud sana.

0: 7, Barretang Lokal.
1: Aldo na po kita nin Lunes na naman, Pedya Traskan, bulan na nin Agosto, taon 2026. Ini po ang Radyo Ragon Barreta alas 7, ako po si Rod Perez. Labi sa 300 na mga pasahero sa na-stranded sa mga pier, digdi sa Bicol po na alas 11 nin Udto, Kasudba. Uli po naman sa paramentas na pagsuspendir kan mga biyahe sa dagat por medyo kan Tropical Depression Luis. Base po naman sa datos kan Philippine Coast Guard District Bicol, may nasa 350 ang pasaheros, 30 ang rolling cargoes, asin 5 sasakyang pandagat ang na-stranded dyan sa pier kan Tabaco. Mientras sa Pierman kan Vira Catanduanes, may 6 na mga pasaheros, asin 3 rolling cargoes ang na-stranded. Sa presente, tinugutan naman ang mga ining magbiyahe matapos magtuninong na ang sitwasyon kan kadagatan ngunyan na pagkaaga. Miantos tanto lokal na gobyerno kan Legazpi, handang-handa na sa selebrasyon kan Ibalong Festival. Handang-handa na pirmi, si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Reward.
3: Maabot sa 36 na aktibidad ang mahiling kan publiko, partikularmente kan mga turista sa selebrasyon kan Ibalong Festival 2026. Inalaging paig ni Mayor Isham Ismael matapos sa magatubang ini sa mga taga-media kan nakaaging Biyernes. Sayang sinabi na pinagandaan ni Gusto kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang selebrasyon kan Ibalong unya na taong 2026 para subot makainganya rin ikim magkakanigong mga turista na pwedeng magpasiring sa syudad. Ipinaliwanag pa ni Ismael na maabot man sa 23 milyones pesos na pinag-alokar na pondo para sa nasabi ng selebrasyon, at sinagkat pa ng mga negosyante sa syudad ang nagpaabot ng suporta para sa nasabi ng selebrasyon na Cebong Nerado. Sinabi man ni City Councilor Charlton Lahara, ang chairman kan State Presentation Committee, na kung sa ina maabot sa 5 participantes ang mga pasabay sa nasabi ng state competition na kung sa pinagtawan kay magkakalikong importansya ang mga sektor sa organisasyon sa barangaya. Sa lado man kan mucha ng Ibalong, sinabi ni City Councilor Sunshine Imperiana, ang chairman kan mucha ng Ibalong 2026 na maabot man sa 300 mil pesos ang pwedeng makuha kan mga manggagalang kandidata sa mucha ng Ibalong 2026. Kasabay kay iti, sinabi pa ni Ismael na preparado na sa nailatag na kan lokal ng gobyerno kan Legazpi ang sayang preparasyon para sa selebrasyon kan Ibalong Festival na mapunong niya na Agosto 7 asin matapos Agosto 23 kang presenteng taon na. Dagdag na balita ang lokal. Ako si Jason Gayanes, Basta Bicolano, Oragol.
1: Kasumpay po naman kan Barretang iyan, ang damnaan syudad kan Legazpi para man sa 35th Ibalong Festival poon Agosto 7. Sigun kay Legazpi City Councilor at Ibalong Festival 2026 Vice Chairperson Executive Committee Person Alan Ranyola, kadakulang pinag-andam ng aktibidad kan lokal na gobyerno kan Legazpi para man sa nasabing selebrasyon. Kabali po dili ang ingranding pagburukan o pagbubukas sa Sawangan Park na tampok ang palamas kan bandang parokya ni Edgar. Maapunan programa sa Sarong Banal na Misa dyan sa San Rafael Church na susundan manin parada, putong as in opening program. Sigun pa kay Ranyola, labi sa 30 aktibidades ang nakalinyada para man sa Ibalong Festival ngunyan pong taon. Miantas tanto 230 ang mga nastado na pasahero sa Piercan Syudad nin Tabaco, tinauan nin libreng pagkaon kan DSWD Bicol. Mga dugang pang istorya, gikan man kay Manoy Andy Mat...
2: Urago Live Reward.
4: Habang nasa Irarom kan signal number 1 ang probinsya kan Catanduanes, dara kan Tropical Storm Luis na itinugutan kan mga awtoridad na makapagbiyahi ang mga pampasahirong barko pasiring sa islang probinsya kan Catanduanes. Dahilan kani dakul na pasahero ang paramintras na stranded sa Pierkan na Tabaco City. Mientras tantong ang DSWD Regional Office 5 sa pamayo ni Regional Director Norman Islavario, tulos na nagpaabot nin pagkaon sa mga stranded na pasahero. Maabot sa 230 na mga pasahero ang natawan nin ready to eat food boxes. Dakulaon man ang pasalamat kan mga pasahero sa DSWD dahilan sa habang naghahalat sinda na makabiyahi ang mga barko, may libre na sindang pagkaon hali sa DSWD. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live. Reborn.
1: 23 minutes after 7 in the morning. Inawanduan po naman ni Local Climate Change Adaptation for Development o LCAD Executive Director Nong Rangasa ang importansya kan mahigpit na magpapautob kan Acta Republica No. 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sigun kay Rangasa, importanteng marealisar nin matanos ang mga provisiones kanasabing batas o lay purugnan pagpapautob kan mga anticipatory action plan. Iringali pong mas matabangan ang mga lokal na gobyerno sa paghahanda as intulos sa pagsimbag bago pa man mamatean ang matinding epekto nin kalamidad. Biyantas tanto, dakulang bentahay sa probinsya ni Albay ang pagkakanumrar ni dating Albay 2nd District Congressman Joey Salceda bilang Presidential Legislative Liaison Officer o PLLO Secretary. Sa saiyang payag, sinabi po naman ni Secretary Salceda na mantangan sa iyang mandato ang paraman sa bilog na nasyon kay puhan niyang maging balansyado. Alagad ay man mawawara ang pagiging albayano as in sisiguruan subot niyang nasa listahan kan mga programa kan gobyerno nasyonal ang Albay. Tatawan subot prioridad sa programa ang infrastructure, agrikultura, edukasyon, asin serbisyo kan kuryente, asin tubig. Biyahe sa dagat sa nagkapirang lugar sa Bicol, pinagsuspindir huli kan Bagyong Luis. Mga dugang pangbareta, gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Reborn.
5: Inaga suspindir kana Coast Guard Bicol ana mga biyahe kan mga lunadang pandagat sa nagkapirang parte kana Bicol dahil sa posibleng huma ni Tropical Depression Luis kung sa ina nasa signal numero 1 na ang nagkapirang lugar sa Kabikulan. Obyeto kay nina masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero, mga parasira asina mga lunadang pandagat. Sigon sa Coast Guard Bicol, suspindido ang gabos na klase ng pagbabiyahe sa kadagatan, Palaog asin Palua sa probinsya Catanduanes. Suspindido man ang biyahe ng gabos na klase ng sasakyang pandagat sa sur na parte kana Camarines Norte. Kasabay kay ni pinagbabawal man ang pagbiyahe kan mga saradit na bangka na gamit sa pagsisira sa nasabing mga lugar. Ang mga darak

0: Umut nyanin marahay na serbisyo. Urug na kun madara iniinin barato de kalidad asin masasariga na supply ning kuryente. Alay kuman o pribadong kumpanya. Reaksyon na nini Garbin sa pinagbubuso na planong isa pribado. An manhemian tungon yan kan Aleko? An saye subot na dapat masiguro iyo ang tulong o tulong basyan ang affordability, reliability as in quality na mahihiling kung may tatao bilang ipinangako kan Aleko matapos kan rehabilitasyon na pinondohanin bilyones pesos kan gobyerno. Pinagdito man Garbin ang Aleko, franchise holder na ang kongreso na ang nagtatao. Ibalwasyon kan 18 persona para sa Padyak Asenso Program sa probinsya kan Camarines Sur, gigibuhon. Posibleng saro sa mga benepisyaryo, si Manoy Joey Sarcia.
1: Urago Live Reward!
2: Ibalwasyon sa 18 persona na magkakamit kan Padyak Asenso sa Camarines Sur, gigibuhon. Sa maabot na semana, Sosokeya Salilosis ang Media Relation Officer mag-evaluar sinda kan 18 persona na mapalad na napili kan Akubikul Partilisa na magkakamit kan na Padyak Asenso na kunsain nakaulay na niya si Alcaldesa Lina Robredo na kunsain anda sampulo ligdi ang kukunan sa siyudad ni Naga, tulo sa Milaor, asin lima sa Gainsa, Camarines Sur. Sa rumbagay na ikakaugmakan mga ta Camarines Sur na kunsahin yao na digdi ang Padyak Asenso na pinag-ibukan ako Bicol. Dakulang bagay ini sa mga habitantes na iguanin pagkabuhay o makakatabang sa pagkabuhay sa paikan Padyak Asenso sa Camarines Sur na kunsahin 18 persona ana napili kan AKB para sa indang Padyak Asenso sa Camarines Sur. Mga tugal-dugal niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: 26 to make it 27 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Nakapuntos 5 ang Tabaco City Police Station sa mas pinahigot na kampanya laban sa ilegal na droga. Kaso dinikan pagkakaresto sa sarong suspek sa sinagibong bypass operation kan Tabaco City Police Station. Katuwang ang Albay Maritime Police Station kan Hulyo 31 dyan sa Barangay San Roque, siyudad ni Tabaco. Sigun sa PNP, nakumpiskar gikan sa suspek. Ang mga pinagdududahang sa Shane Sabu, Mark Money, at sinibang pang mga drug paraphernalia. Isinagibong operasyon matapos ang mahigot na surveillance at intelligence monitor asin ang gabos na ebidensya ang naimbintaryo naman susuk sa ipinagtala ang legal na proseso. Miantos tanto Kasanggayahan Festival 2026. Uy, kasado na! Mga dugang pangbareta gikan dyan sa probinsya kan Camarines Sur, live sa linya si Manoy Dennis Tondon Arellano Jr.
1: Urago Live Reward.
3: Preparasyon kan Sorsogon Kasanggayan Festival 2026 sa probinsya ni Sorsogon padago sa ipinag sa Sagibo kan opisina kan turismo kan provincial government kan Sorsogon sigon Kaiser Barbie Gigantone madurar ang nasabing festival ngunya na taon una Oktobre 12 hanggang 18 2026, asin dakol na magagayon ng mga aktibidad as ang mga hiling asin talagang dudumugon kan mga bisitantes lalong lalo na kan mga Sorsoganon sigon pa kay Gigantone na padagos ang sendang preparasyon asin mapalwasin da nin mga schedule ka na sa bit na aktibidad once na ini matapos na asin maaprobaran na kana gobernador kan probinsya kan Sorsogon. Ali didi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reward.
4: Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. pagbibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or

0: make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings. Call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Ragod Pagreta alas 7.
2: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
3: Dahil naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli tayo na po ikinismo kakomunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
4: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, nagtatadang 29 minutos, alas 8 na.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Litin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
4: Sa tuyo pong isiyo, naramod na parang mga nagkapil ng istorya. Barata impormasyon, gikan sa anum na probinsya kan Kabikulan, sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Silada.
7: Inanunsyo ni Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza na forbidding na ang mahalagang proyektong pang-imprastruktura as in edukasyon sa probinsya, kasabay ang mga bagong school buildings sa Pandan, Karamuran as in Viga na parte kan maabot sa 53 milyon pesos na pundo, kasabay man sa mga isa sa erarom sa bidding ang 7 milyon pesos na kongkuting kan Hikming Dugituro Road nga rin na maging matanos ang transportasyon kan mga residente sa sigon sa gobernador piglalauman na magtataw ang mga proyektong inin mas matanos na pasilidad sa mga school lahana as in mas ligtas na tinampo para sa mga namamanuwa ang kang katanduan na sa Mian Restanto alistado kan Irusin Municipal Police Station ang pinagkukonsideran na rank number 1 municipal most wanted person na sa isinagibong manhunt operation sa Irusin Sorsogon kanakaaging Agosto 1 presenteng taona. Ministro ang naarestan na si alias Leo, 48 anyos, na nadakupuli sa visa kan warrant of arrest para sa kasong Statutory Acts of Lasciviousness na may pinagre-recommendan na piyansa ng 36,000 pesos. Dinarangon na ini sa ospital bago sa irarom sa dokumentasyon na sa ipatulak kan Irusin Municipal Police Station. Mantang kamawatan Kanaga City Green Canopy and Livelihood Project na magserbing nature-based solution sa pagbabaha sa paagikan pagpapahiwas kan mga building espasyo asin pagataman sa kapalibutan na pinaglalauman ng makakatabang ang proyekto sa pagpapababa kan peligro ng pagbaha mantang nagtataonin kabuhay sa mga komunidad sa paagikan mga programang pangkapalibutan na parte inikan mas mahiwas na paghinguwa Kanaga City na ibusol ang sustainable asin climate resilient development. Ako po sa Annalyn Silada, kanina po yung 7 Radyo Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera Balon Travel and Tours in Chera Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Alas 7.
8: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
1: Barreta Alas 7.
9: Barreta Nasyonal.
4: Nagsangat po si Quezon City Congressman Jose Chavez Alvarez din sa Rong House Resolution na naghahagad din investigasyon sa system loss charges sa electric bill. Ngaling masyado kung magapatas malinaw asin magkakaligupan proteksyon kaini sa mga konsumidores. Sigun po naman kay Congressman Alvarez, importanting magsagibo din pagdangog mantang may mga propestong lay na may kamautan at dangos ng halio ng system loss charges sa investigasyon na pignalaoma na iimbitaran ng Energy Regulatory Commission, transmission providers, distribution utilities, electric cooperatives, consumer groups, as in ibang mga stakeholders gani pong may paliwanag kung paano pinagkikwenta ang system loss charges as in kung tama pa ini sa nag-iiral na lay. Mayo pasubot nin paghiro ang Senado nga ni pong marisulbiran ang urulay sa partisipasyon ni Senators Jinggoy Estrada at Rodanti Marcoleta sa impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungol, sinabi pa ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na baku ang impeachment court ang tamang forum nganing madiskutiran issue kundi ang Senado bilang legislative body. Sinabi man ni Tungol na sa mga nakaaging plenary o plenary session, mayo pang senador na nagsasangat o nagbukas ka na sabi ng urulay, kaya mantinido ining mayong aksyon hasta po sa presente.
1: Uragon Barreta Alas 7.
9: Barreta sa luwas kang nasyon.
4: Gadahan ang tulong persona matapos ang pagsabog kan bomba sa sarong fast food chain sa Moscow, Russia. Base sa investigasyon kan mga otoridad, nangyari ang pagsabog sa Korodinskaya Square kung sa iniguanin 21 iba pa ang nalugatan. Sinabi ka National Anti-Terrorist Committee na sarong babae na may daradarang bomba sin binalong maglaog sa nasabi ng kakanan. Matapos sining mapugulan, dumana suminabog ang bomba sin kasabay na nagadan ang babaeng suspect. Ang Baratang Sports Showbiz as iniba pa masunod na.
10: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
11: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Uragon Barreta Alas 7.
15: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
16: Arte!
17: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reasons Park.
1: Uragon Barreta Alas 7. Barreta Sports.
18: Let's get ready to rumble!
4: Matalyong pong nakamtan ni Ernest John E.J. Obiena ang kabangganahan matapos kaining masungkit ang Bulawan na Bidalya sa Halberstadter Hothenflug. First International Pole Vault Meeting duman sa Cathedral Square, Halberstadt, Germany, kan Hulyo 31. Nalampasan niya ang langkaw na 5.76 meters sa enot na attempt as it nangenot sa 10-man field. Nakamtan man ni Saifuddin Absaldalam kan Qatar ang silver sa 5.66 meters, mantang si Cole Walsh kan Estados Unidos at nakakuaman kan bronze medal sa 5.56 meters.
1: Uragon Barreta, alas 7. Barretang artista. Showbiz News.
4: Binisto kan Bureau of Internal Revenue ang aktor na si Alden Richards at aktres na si Barbie Forteza bilang sarol sa mga nangingenot na taxpayer sa nasyon. Pinagnumaran kan BIR si da Alden at Barbie kung ubakusan ang huli sa indang dakulang ambag sa pagbayad din buwis kundi pati naman sa paggamit kan sa indang impluensya ganing makumbinsir ang publiko na pirming magbayad kintamang buwis. Sigod ba kay Alden Richards, mahalaga ang pagbabayad din buwis, alagad urug parigdi, ang pagtatarabangan kan lambang Pinoy para man sa pagtalubo kan nasyon na sinpag-angat kan pamuhay kan mga nangangaipo.
1: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Salud.
16: Health News.
4: Ipigukonsiderar kan World Health Organization na sarun sa pinakamatinding kaso ang Ebola sa kasaysayan kan Democratic Republic of Congo. Pasimo naman sa pagtaya kan WHO, may nasa 3,605 kaso ng Ebola sa nasabi ng nasyon. Umilabot naman sa 1,567 ang casualties kung saan may fatality rate na 44%. Ang presenting outbreak ang huli man sa Bundibugyo strain na klasikan nasabing virus na tuminama sa nasabi ng nasyon.
1: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
4: Padagos po na nagkukusog ang Tropical Depression Luis mantang naghihiruini sa kadagatan na sirangan na parte kan Aurora. Sigun sa 2 a.m. Tropical Cyclone Bulletin kan Pag-asa, uling namatan ang sentro kan bagyo sa distansyang 185 kilometro kan Baler Aurora o nasa 125 kilometro sirangan na parte kan Kasiguran Aurora. Naghihiro ini sa este-norte-easting direksyon sa rikas na 15 kilometros per ora. Bitbit po ng pinakamakusog na paros na may 55 kilometro per ora. Haraling gayo sa sentro asin pabugsong ba maabot po naman sa 70 kilometro kada oras. Mantinidong nakataas man ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa pirang partikan Cagayan, Isabela, Quirino, Sirangan, asin katibugan na partikan Apayao, Sirangan kan Kalinga, Sirangan kan Mountain Province, Sirangan na partikan Ifugao, iba na po ang nagkapirang parte kan Camarines Norte. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilukan kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw ninda. Lunes, Agosto 3, taon 2026. Sa pangarap po, kanagkalap kan mga darakulang istorya, News Director Annalyn Silata. Nakaiba ng taman si Manoy Andy Madrigalejo, Manoy Jess Magallanes, Alan Lopez sa Saituno, Joey Sarsha, pati naman si Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
19: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Anong pangalan mo?
1: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin ha. Sutula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga sa part.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
4: Pagitama po kan sa mga orasan, natatadang 15 minutos, alas 8 na.
5: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
6: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

0: Bicolan.
1: Uy, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos manay na aldaw sa limat mga tugang mga manoy, mga manay.
2: Good morning.
1: Lunes na naman. Petya 3 na, kanbulan ni Agosto, taon 2026. Nagbuklit na kita kan sa tuyang kalendaryo. Putro bulan palan, may ber na naman. Kaskason talaga, di? Kamang no kita kay ni Disyembre na naman. Sa mga nakaantabay pirmidig di sa Radyo Rago 90.7 FM, good morning!
2: Good morning!
1: Siriman po duman sa mga talagang sabikan eh, suki na. Yan sa Albay District Public Market, nakatutok na naman. Ang mga parantabay ta dyan talagang sabikan eh, mga loyalista. Sa Panginoon, siyempre kan mga stall owners. Yan dyan si Manong Renan, si Manoy Joel, si Ate Bing, si Manoy Josephine, Ate Nerissa, Nanay Edda. Everybody dyan man sa stall ni Manoy Ramir, dangan ni Manoy Juliet, marina agad tabi sa ito.
2: Good morning!
1: Ito man kalingawan mga pag-iribatang nakatutok na kaantabay mantang nagsiservisa sa indang mga parakakan. Diyan po sa Rosales Eatery. Wara na naman nigdi sulistahan man ito. Ay, nasulistahan. Sabi ko, di pagpara wara-wara, ali-ali unig dita. Puta, aram mo mabag ako, pirmi man akong bisibisihan. Alata, pati unta mo na. Diyan sa Rosales Eatery, nakatutok na naman siyempre pa. Si Nanay Doris, si Bossing Nelson, si Arian, Karen, Cheryl, Vicky, Gina, and Ate Grace. Parinagatabi sa inyo, salamat kan sa inyong daingsawang pag-antabay. Nakatutog man ang mga taga-barangay Danlog, ang Fuentes family, Alcantara family, and Delatorre family. Diyan man sa Lagrimas Karinderia, kan barangay dita. Yaw dyan si Manay Lorna. Kung sa in mababakal man ang Best Cafe. Yaw dyan si Almeida, o dyan sa Almeida Meat Shop. Kay Manong George, kay Manay Jenny. Langan sa Family Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intia, Boras, kan barangay dita. Ay salamat tabi kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Siyempre ba dyan sa barangay Maroroy, kan banawaan puning daraga. Nakatutok na naman si Nanay Lydia Astillero. Manong Jason, maray na agad tabi. Pero may akong din nalulugaran. Dawag ko rin nung pusipos ko talaga. Kikapos ako mag-agi dyan sa iduman ay Lydia. Dahil ko nahahapitan so pambahugan na ayam ko. Pesan na mga nuarin, maapit na sana. Kaso bago mga tugang, pigdadangog ko habang ako nagbabagtas kan tinampo. Papasiring digdi hali dyan sa bulod. An mga tirada ni Manoy Lito, kunbaga sabi ka ni may dagit na. Sa bagay dito, man kaya mabasol eh. Dawa si isa man, masi ako on my part. Ha? Masupugon baga Manoy Tupi na kitang mga ordinaryong mga miyembros konsumidores kan sa tuyang kooperatiba, an Albay Electric Cooperative. Ha? Na kunbaga pagtutumbakan bulan, ang saro sa mga talagang priority bills na sa tuyang pinagkukonsiderar, yung nga ni iyan ang bayadan. Taram tabaga, pag daing kuryente ay grabing inconvenience ang pwede mangyari. Ang saro ka nga rin kan daikang ilaw, daikang electric pan, o kaya badawa lamang malipot na tubig hali dyan sa ref, ay talagang pwedeng mabaldi ka sa laugan harong mo. So, importante, it's a necessity of life na dapat igwa kitang kuryente. Kunbaga, nakanudan tana, nakatuudan tana, na sa puunkan, pagpuunkan buhay ta sa kinaban, ang kuryente labi ka-importante. Kaya, dapat bayadan ta. After all, we are using it for a very convenient purpose. Kundi kasubago, pinadanglog ko si Manoy Lito, maski man ako habang pinadanggog ko, nadadagit na ako. Iyugon mo an. Kadakul palan sabi sa istorya ha, kung babasihan ta mga tugang itong statement ay pinagpaluwas ni National Electrification Administrator Tony Almeida. Almeida ba kung Almeida? Patutuo sa naman, nakadakol na mga politiko, mga kongresista, alkalde, vice-alkalde, mga members kang konseho, anday po nagbabayad kan sa indang kuryente. Which accordingly, amounted to millions of pesos already. Although it was not specific whether kaiba po dyan ang mga taga-Albay, pero sa sakuya pong pag-research, ngunya na amay na pagkaaga, nag-Google man ako, o dawa ka mo kun, may panahon ko, mag-Google man ka mo. And you come to realize, na digdi po sa Albay, kadakol na mga LGUs. In fact, almost all local government units, according to Google, mag-Google ka ha, may pagkakautang sa satuyang kooperatiba, which already amounted to 16.8 million pesos. 16.8 milyones pesos ang pagkakautang kan halos 18 LGUs. Digdi po naman sa probinsya kan Albay. Inikuta, mga simple man sanang argumento, kung talagang matudkan sa tuyang mga ginagalangan na opisyalis na somehow baad lamang sa paagi nindo, maging panalmingan ka mo kan tamang pagbabayad kan sa tuyang kuryente, punanan nindo. Yukon mo yan, 18 LGUs. Accordingly, sabi kang Department of Energy, pati na kang NEA, 16.8 million pesos have accumulated. Basahon ko. Public disclosures from ALECO and the provincial government indicate that a total pooled amount of roughly 16.8 million pesos is to be settled by about 18 LGUs here in Albay. Ini po mga tugang sa electricity debts or pagkakautang kan 18 local government units. Kaya medyo makatulot-twisty. Although, ang LGUs baga tuluman sa naman ito pe. LGU, barangay, munisipyo o kaya syudad, and then probinsya. Ini ang tulong LGUs. There is no specific as to where in particular, kung baga ano ini, LGU kan barangay, LGU sa munisipyo o kaya syudad, and then probinsya. But come to think na ang pinag-uulayan tadigdi, dapat kamu ang primerong dapat nagiging panalmingan, pangarugan, kan mga ordinaryong members consumidores kan sa tuyang kooperatiba. Alagad, kamu palud ang padarahan. This should be in the first place, settled first. Kasi pag-aaral kayo ng urulay, mismong ang NEA na ang nagsasabi, kadakol na mga politiko, digdi po sa satuyang nasyon, in general, anday man nagbabayad kan sa indang kinukonsumong kuryente. What does this say? What does this say? Ano ka mo? Feeling privileged ka mo? Ini mga tugang an, kumbaga, sarong refleksyon na kaya kadaklan magaman ito pe mga tugang kadaklan kan mga politiko habo na maghali sa pwesto because pagyaon ka sa poder natural may impluensya ka eh ka man pwedeng basta sinuhon may masigil niya sa imo uy arungi ni congressman baka ngayon makastan kita arungi ni mayor alat ko na nga nagduduwa-duwa pirmi. Pero kung ika alkalding tultol or bagaman gobernador or bagaman kongresista, may pagsabot ka kanlay na ang sa imong obligasyon kinakaipuhan bayadan, irregardless kan sa imong posisyon o kaya poder sa gobyerno, bayadan mo yan, tamasupog. Nagbabayad nga ni kami mga ordinaryong konsumidor, ika pa. Kung tulo di aircon ang sa imong gabus na harong, kami, electric pansa na, ito palang ikalibre, o ano naman kita? Makasupog baga? So ini mga tugang an kunbaga nagiging kunbaga ini sa kuya masanang sa pantaha pero ang katotohanan na ini ang saru sa mga dahilan kung nata kadaklan sa mga politikong nakatukaw sa presente asin kadtupa habo na magharali sa posisyon. Because kasabaykan sa inyong pagtukaw sa posisyon na yan, yaw nang gabos na klase ng pribilehyo. Lalo na ini, arog ka ini. Oh, arog ka ini. Iyugon mo yan. LGU alone, digi sa albay ha. Oh, sabi bagakan nakaaging bulan oh, ni General Manager Wilfredo Bauxite, ah, around 5 to 6 billion pesos ang pagkakautang kan presenting Aleco sa ngunyan. Kaya baga may mga higing-higing nga naman ah, baga papalaugunan Meralco to privatize the cooperative. Marisa na nga ning nagkaburukingan. O kan latest bagang simana ang pahayag na kan gobernador kan Albay. Hindi ko nga yan aram. Ramayagam yan pag nagamdam. Saka. Pero nagkaburukingan. Ha? Tang nagbuking man sana sa inda, si pag-iriba ninda si Caloy na Loria, ang kongresista kan panduang distrito. Di ba? So, hindi ko masabutan ng mga taong ini. Ano, may mga supog pa ka mo? Ano naman? Sus, Mariusip kita. Minsan, gano'n akong pwede ba sa nang muruda, magmuda kita, di pwede na. Kundi bawal man. Kundi, ini mga tugang, ang dakulang refleksyon kung kumbaga napapaano kita digdi sa tuyang nasyon. Kung ang mga kongresistang ini, ha? Kung ang mga alkalding ini, kung ang mga members kan konseho, mga ilihidong opisyales in general, starting from the barangay, di man nga ni nagbabarayad because they feel so privileged that as if their position incumbent upon them not to pay the bills. Ayokon mo yan. Di mo nga ako bisto. Narumduman ko lamang kan sa rumang taga-media. Pag nadadakup dyan kin mga traffic enforcers sa luwas, ang pinmimpig bibilada so ID niya. Ano nga yan? Di mo ako bisto. Pagalon mabuhay sa kinaban, adi. Ini, pakonsensya man sana sa mga gobernador, sa mga LGUs, elected officials in general. Siyempre, kung ikaw sarong poderosong tao and feeling mo privileged ka, in fact, ang feeling mo nga ni, baka ang posisyon na yan dapat ikasana o kaya ang kapamilya mo ang nagkakapot. Taan panabutan mo, kamusta na ang pinakamaray na tao sa kinaban. Gifted ka mo. Feeling privileged, sabi ka yan. Uy, pumundo ka, umalo ka daw, masupog. Tadigdi sa kinaban, ang sarong sa mga nanoodan ko, na prinsipyo kan mga gurang, daiman ki mas maurag pa sa imo. Taan mas maurag sa imo, tibaad, bako, wala pa sa gunyan. Maabot na maabot, may mas maurag pa talaga sa imo. Pagalun talaga dito. 16.8 million pesos. Iyan mga tugang ang kabilugan na pagkakautang kan mga local government units digdi po sa probinsya kan Albay sa satuyang Albay Electric Cooperative. O an hapot sa irisay ng mga LGUs ini. O day bali sa agata, bulit nitun ko ta, talagang diskubrihong ko daw ini manoy tupi. Tama pa siya naman mag-agunyan aldaw dyan sa Albay Electric Cooperative. Baan lamang matawa na kung tiyansang makihumapot or maihapot anhapot kan banwa. Ari na mga LGUs or local government units ang dai nagbabayad kan sa inang mga moroso sa Aleco. Kami nga ni may dakulang problema man kami dyan sa taas. Marisa na nga ning sinuratan ko tulos manoy tupi. At is day sinda pwede sa ko magdiko-diko. Na din hindi aram nasinda ang mayormenting kausa, dahilan, kung nata naraot ang samuyang transformer, naraot ang samuyang metro, pati na susubmeter, dyan po sa tower site. Huli nga ni kanday man talagang kamugtakan ang serbisyo. Ay, pagal na ako. Mga tugang sa laog po nin haros pirang taon na pagiging manager kan istasyon na ni, I've been the manager like for more than 15 years. Oh, mapira, 13 anyos naman ito, pe. Oh, 13 anyos na labi. An servisyo kan Aleco hasta po sa presente Sabi ka dyan sa daraga, the same palaliyo. Amuman giyapon. Aram na daw ako. Sa pangaram po ni Manoy Tupi dyan sa ibog na kwarto, as in mga paraantabay ta sa bilog na kabigulan. Salamatuno po kasi nung panagos pa na pagsuporta kan mga puro programa digdi sa Radyo Oragon. Ako po si Rod Perez. Salamatuno nun marini pagkaaga.
0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.